0: kay unom ka mga kanang chief of police nga naa po siya tagsa-tagsa ka mga sakop sa ato pa madungagan o kanang pariha karon ka Component City lang o sara ka bukid mo chief of police
1: so og madungagan manggali mga higala katong mga kabukiran di na pud kay tantong lisod kay na naman dito'y ilahang komposisyon nga usa ka police station muna siya. Og diri punta sa kinibitawang nalakbitan puntong naisgutan puntong Sibugay ba? No, kay atong tanawon ng history mga higala, kining Sambuanga Sibugay, 3rd district rani sa Sambuanga del Sur. Unya, tanawon na to mga higala, ang dato sa PSA sa Region 9, ikatulura nga pinakapobre ang Sambuanga del Sur. Unya, pila kabuok probinsya ang Region 9, tolo. So nara siya dito sa ikatulo. Dapat unta, mga higala, ang poorest nga province sa Region 9 ang Sambuanga Sibugay.
0: Okay, kung tanawin mo ang history ko niya, siya mo'y pinakapobre nga district. Tulo man ni ka district ang Sambuanga del Sur. Siya mo'y pinakapobre. Unya, kay bright man sila dito, imbis nga isa ka district ra, gihimo nilang duha. Sato pa na himon duha. Dapat unta na ang himoon po sa Sambuanga del Sur, musoon siya sa Sambuanga Sibugay. Matay ka na iyahang iyang congressman isaram tao giduha man. So pwede po niya nga himoon po niyang upat ang second district, himoon niyang duha. Ang first district, himoon po niya. So madapat unta, upat po ka congressman ang kining Sambuanga del Sur.
1: So muna niya ang naisgutan ni Mayor kaganina. Ito yung gi-explain mga higala kay o pananglitan mangod magsalig rata sa kinibitang programa sa matag ahensya. Dili man na kay kada tuig magdungag. Mao naman to template naman to nga program. Mga higala pero og dunay kaugalingon nga budget, butang na nato. Matinuod tong gisgutan sa mayor nga mahimong upat ka distrito ang Sambuanga del Sur. So example na to ang second district ma-divide na. So, ang usa ka kongresista mga higala, naka-focus lang siya sa, butang lang na to, lima ka munisipyo, butang to, pulo ng second district. So, ma-divide na into to. So, lima ka munisipyo rang i-focus sa usa ka kongresista. Murarga po siya, highly urbanized sa PNP mga higala, nga instead of naka-focus siya sa 54 ka barangay, 54 ka barangay mga higala, usa ka police station, so, ma-divide na siya into pila na kakuan. So, instead of 54, mahimo na siya ngayon. Butang na ito sa kapolis station na ipulo. So, og diri punta sa matag sa kongresyonal po mga higala, ma-divide po siya into, ay butang to, pulo. Tungaon ni muna. So, lima ka munisipyo ang ikabwe ng mga higala sa usang kongresista.
0: Diri po sa pahayahay kayo. Kamayra ang yang budgetan ng munisipyo, dagko siya og mahatag.
1: Ay, butang na nato, naisgutan man to sa Anti-Poverty Commission nga naguna dito mga higala ang lungsod sa Lapuyan. So, Lapuyan mga binating gigsuonan. Butang na nato, unya og mabahay na. So, sa usa ka distrito mga higala, lima ra ka munisipyo ang i-focus sa usa ka kongresista. Siya rog, di gyud mo improve. Dire po sa Pikas Munisipyo. Na-appeal po to dito mga higala sa Anti-Poverty Commission ang lungsod sa Suminot o Minsalip. Butang na to. Butang to. Pulo. I-divide ni muna. Into to. So, lima lang so, yapon.
0: Maka ginhawa. Ili na may mong poorest. Kay, kung tanawin po nimo ang history sa Sambuanga del Sur, sa diha nga sa una sa nahon, poorest mangyad ang Sambuanga del Sur. Paglingkod gani ni Gobernur Aureng Siriles, Purisman. Unya ni puli ang yambana si Gobernur Siriles, Tony Siriles, nahimo man nga nalangkat niya ang Puris. Nahimo niya siya nga kanang kuan bitaw kanang
1: agricultural niya kuan.
0: Nahimo niya siya nga competitive. Sus karon kay pagpuli sa mga yun, balik naman sa Puris.
1: Gasoy galito ni Kani, ang Provincial Information Officer Leo Santillan, atol mismo mga higala sa conference sa Anti-Poverty Commission. Hindi man ni Provincial Information mga higala sa team sa Siriles Administration. medyo kabalo gini siya mga higala.
0: Kabalo siya.
1: Lagan po tayo ginisgutanan. Inayinayo na to ne. Kapsa na to sa

0: Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sunthorn Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthorn Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: O, Tatay?
3: Mindoro. Upoy nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radyo Magbating. We're gonna do a song that you never heard.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba adun ay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo.
4: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Mayong buntag, mga kabagting o kabulkada, niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Malamposong ipahigayon sa Agricultural Training Institute kung ATI Regional Training Center 9 ang training on coconut rehabilitation and management batch 5 sa Barangay Kanawan nga gisalmutan sa 31 ka mga mag-uuma sa lubi ikan sa nagkalain-laing barangay. Mong sa mong pagbansay nga mapalambo ang rehabilitasyon, pagkatiman sa mga kalubihan aron mosaka ang produksyon o kita sa mga mag-uuma. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag. Ganin yung tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Mad Bad Ting.
1: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ni Dio sa
6: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal of Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o diba ka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kapag di kabalkada may munta, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Malampuso nga dakpas ang otoridad ang usa ka 30 taon no anyos nga lalaki. Identified kini nga newly street level individual sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Puro Caymito, Barangay Tuburan, Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang 37 kasasay sa ikatapang Shabu og lakip na usab ang 45 nga pistola. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa Pagadian City lockup cell. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Ofima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbaking.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag ni Kabalkada, may buntag, anya na BBC Daklit Balita, alas 11. Malampuson nga nasakuti sa mga otoridad, ausa ka construction worker nga nagpagdaron og 46 anyos nga residente sa Domingo, Zamboanga del Sur, human nga nakalapas sa Republic Act 10591 or paghupot og armas de fuego ato sa gipahigayon nga checkpoint operation sa Purok 3, Barangay Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang nasagpit nga individual nagdala matod pagkini og improvised shotgun samtang nagalatas sakay sa iyang motorcycle nga Rossi 125. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Tambulig Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Safima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-Skin Shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
5: Rock, rock, radio, magbating, ting!

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability.

0: Ability. Pensione di Iliana. Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yeah! So diya ka sa kahanginan na usab mga hanginon. Mga kahanginon, mga kaudiyaka. Welcome na usab sa itong programa ng Udiyakas Kahanginan. Mani na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, biya magyawiya mga kaudiyaka, kway na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta, manintaon mo diha? Shoutouts mga trabahante diha, nga grabe, ginintaong pang sideline. Sa unsa talaga diskartes kinabuhi karon mga kaudiyaka, aron makakaon sa tulos isa kataadlaw.
6: Kakaloka.
5: Ba? Aron makatamas-tamas binintaw kaginhawaan. Samtang ang uban gigdaan lang mga malita. Tay mahimo, inana magyud ang life nato mga kaudiyaka, unfair man kaayo. Wa mabahin og tarong. Pag-aingon man. Sa mga kamulo nagdigamo diya sa inyuhang panudan. Ang sa isudan ninyo mga nanay, mga tatay. Balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Ayara ta kay tilaw lami kung ma-merthday. Ayara po ka tilaw lami mga kaudiyaka o kamuray nakabalo. Sa mga gapauli, ang uban gapa-duty, amping mo kanunay mga kaudiyaka, ha? Sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudiyaka, ha? Kaya diigid maayo abusaran lagi atong lawas.
6: Okay.
5: Nga no, mapuning magkaidaran ta, magkagahi man atong o. Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mugi na isakto nga mga pag-istorya, mga kaudiyaka. Ba? Magkagahi ang atong ulo, magkaluya atong lawas, magkaduor tas balatian, magkalayo sa sustansya. Tinuod bitaw na. Muna siya nga, kung unsa manggaling edad ni mo karon, ikaw rin may nakabalo. Minis-minisin na ng mga naandan nga di maayo. Ano, sa'yo makay ka nag-sermon, Antonia? Wala man. Kabalo, magkukong anay, mga naminaw sa kong programa karon nga mga sakto nag-edad. Mga kuha na mga kaudyaka ba? Mga SC. O say SC. Senior citizen. Mga SC. Sangguniang katigulangan, no? Ba? Sangguniang katigulangan. Napo yung mga naminaw sa ako, mga bata karon, sangguniang kabataan. Ba? Napo yung mga iski karon, sangguniang katapulan. Daghan mga tapulan naminaw po sa itong programa. Di. Kanang, Juan ba, kapuyan siya. Bisa washi kibot, kapuyan siya. Napoy uban nga member kaya po si Iski, sangguni ang kautangan. Utang dire, utang dito, ang gibayad sa utang, gikan sa utang. Walay kahumanang utang, sangguni ang kautangan. Na, muna siya hanga. Laban lang tas life mga kaudiyaka, kay tanan mga pagsuway ramas atong life. Di man ta manigoro kung di punta makuan mga kaudyaka, di punta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imuna-una, murag gaba-gaba naman siguro na, di mo goro ni pagsuway. Or pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo po diyaka natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit, sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na giyod. Sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Ba? Shout out po sa mga karon pa lamang nakapaminaw sa tong programa unya wa nay plano maminaw ugma. Hoy, sa mani ade na gid ko mo sa paminaw. Tawag kita mahimo kay di man ta mamugos. Shout out sa tanan nato mga kaigsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

0: grabe na hupay ra gyud tayo lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bet. Pila ka bulan ana poy mo puli bag-o. Sa una Gangnam Style man.
1: Apa Gangnam Style. Da da da da da da.
0: Yan ni katupodayong apa-ta-pa-ta-apa-ta-pa-ta. Magrabe gid ba kung unsay uso kay ato gyud ipausog mga ayaw mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Unya pagkatotoo di matingala na lang tan lepong tag pinakalet. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure capsule. Unsa man nga produkto Antonia gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka. Para ni sa inyo ha, labi na tong mga tawong naibertigo. Kalit lang kalipong. Kalit lang kaluya. Kalit lang na ay gibati nga, wa na balanse yung lawas. Katakilid na siya mga kaudyaka, bitaw. Murag na paling papel baga takilid. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. Nya kalipong kalagkalit. Nya tagadlaw na nimo gabuhaton mga kaudyaka ba? Tagadlaw na nimo gabuhaton nga gakontrolon lang nimo imong kaugalingon. Kanang imong na okay ra man ko. Okay ra lagi ni. Okay ra kaya man nila ko. Di sa talang panahon, di ta magpakahero. Di sa talang panahon kaya nato. Bisan pag ikaw mo'y pinakaisog sa kalibutan nga tawo, pinakabanggiitan, pinakadato. Unsa pa nang pinakanimo, muabot gyud ang punto mga kaudyaka nga nagintay kaluya. Kay tao ramanta, tao rata, pero di nimo ira kung nakay balatian. Proteksyon nimo kalawasan gamit sa gitawag nga Verticure capsule. DC8 per capsule. Mapalit sa mga parmasya nga naadya sa inyong lugar. Antonia, ni cold naman siya, sukad nakakita siya sa akong relo nga di mo andar. Pero upong kasuot-suot kang relo nga di mo andar, kuya. Kuya, ay nagsuotan ang relo nga wa mo andar. May paglahi mo hang suoton, o baka imnon, para mo andar imong utok, pangutok na tay Memo Smart Capsule. Nindot mi mo smart capsule para mo andar atong mga utok nga ni bagtik na. Para unsa man na atong utok mga kaudyaka? Para ra ba pang kuan mga kaudyaka pang pangilad. Ang atong utok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parte sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog. Sige, puno na ka. Sige, ing na nga. Akong ingnon si Kamot nga mo lihok na siya siyang paglihok karon aron din taw ni maka ihi sa purol ning tagiya ning utok. Onya, hoy ikaw kidney. Kung ka istorya na yung utok. Ikaw kidney, murag nagpalabi manig soft drinks ning tagiya ning lawas. Piltira nagayo diha ha, tarunga gid na. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, sama ne. Hoy, kadagan ba ne? Ikaw atay, tarong ang filter ng mga gipanginom na po niyang mga tambok ng mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Panginom ng mga spirit of Douglas, ikaw na'y bahala. Gamando na nga tong utok, dili lang sa tong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na mag-function imong utok. Muna na'y problema. Di na kayo na magpansyon. Pataka ka nalang tabok des dalang. Pataka ka nalang makapangihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup mga kaudyak. Ay, capsule. Muna na ng syrup sa mga bata man na. Labi na ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka mga kaudyak, pag Memo Smart Capsule. Para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwadlo nga buluhaton. Kung naisugo sa imo, usay baya inana ko mga kaudyaka. Kung kailan naisugo sa ako, then kanabitang paningkamutan na to, di kalimot, di hanong tamalibog. Kani, muna nga naniyon, kani, pod, Pagumanan eh, dire, ha? Nakasabot ka? Kunya maulo ra batag ingon nga wa ta kasabot. Ah, okay. Oh, okay. Inana maghapon gani inyong gabuhaton ko na ni apil mong mga meeting. Huh? Dako jud kaayo og hinungdan mga kadyaka kung tagana tug pagtagad ang atoang pangutok. Munang pag Memo Smart Capsule kita ha kay og pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man bright ka man, gisaligan ka man. Pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko. O ba? Daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage mga kaudyaka, gligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon. Focus pa, concentrate pa. Onya, kung labi nag-stress kay ka, dali ra ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O muna, advantage yung kaayo ng Memo Smart Capsule. Kasi pwede mo inom ani. Katong mga tao nga nay utok. Ang way utok, Antonia, ay nakipainom alien, gorona siya. Joke time!

여기까지. 벤지. 벤지 sa Davao City. So kay apelyido aning Benji ba? Usa ka adlaw ni ana mga kaudiyaka. Usa ka adlaw.

0: Naastonyo, ni bisita in town siyang doktor. Kunya perte, naging luyahang tonyo.
1: Ay, sama niyo ay. Gikan ko sa doktor. Check up ko. Milala manoon niya kong gibati, oy. Dige ni maayo, wag ni mao. Balik sa ko sa kong doktor, be. Balik ko.
0: Muna, dali-dali in towns to nyo. Bisan in towns Kaluya. Bisan in town Kaluya, mga kaudyaka. Miadto gyud siyang doktor. Pag-abot niya dito, mga kaudyaka.
1: Doc, hello. Hello, Doc.
2: Hello, sir.
1: Yes, Doc. It's been how many months since my last visit to you, Doctor?
2: Oy. Ay, naka-remember ko sa imo, sir. Ikaw tong kusukay mo English, di ba, sir?
1: Yes, Doc. I know, right? You know, right? Actually, Doc, I am here because it's been how many months since my last visit to you, but I still feel miserable.
2: Ay, di na pwede nga magbisaya na lang ta, sir.
1: Doc, but I still feel miserable. My head is aching and my body aches every day. In short, lain akong paminaw pila na kabulan sugod sa akong pagbisita si mo, Doc. I feel miserable right now, Doc.
2: Did you follow the instructions and the medicine label, sir?
1: Huh? What are you talking about? You tell me, you question me. If I follow the instruction on the medicine label? Yes, I follow it. I followed it.
2: Unya, sir. Imo mang kahanggi follow sa ato pagisunod mag-animong naasa label sa maong tambal. Unya nga nung maingon makag-miserable imo ang kinabuhi ron.
1: As I've told you, Doc, I follow the instruction. Yes, you said the instruction in the medicine says keep the bottle tightly closed. Pasabot pa siguro kas Bisayaan ang keep the bottle tightly closed.
2: Ah, yes, sir. Naramdaman din ang Bisaya nimo. Ngan sa may gibuhat nimo.
1: Unsa pa ni Bisayaan ang keep the bottle tightly closed? O di ba? Wag yun ako giabrihan ang botilya kay pirmi raman ipasirado.
2: Hoy, kabogo, sorry pag inostambal.
1: Ay, binuang magamurusita, Doc. Nga naman pong ibutangan o keep the bottle tightly closed na imuhang tambal nga. Imaingon na ikag close open.
0: Kasi close open. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction di pag yun mo tarog basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot ana pag umani mong abre, niinom na ka, itarong og sira para di ma-expose.
1: Ay, mao de pasabot ana, Doc. Di kay paghatag magunimos botilyas tambal, Doc. O mo may akong ingon magka nga,
2: sir, pakibasa sa instruction na diya sa label, sir, ha?
1: Too, biya ko nimo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English. Padayon nga dele na isi abre, tightly closed. Saan ako pag-inom, Doc? Awa karun, pila na ako kabulan, wagi ko na inom tambal tungod anang tightly closed.
0: Walang tanawon ganyan yung mga instruction, mga indikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. Sama na magamit ka aning Memo Smart Capsule, kaklaruan ang capsule, matulon na magunan nimo. Oh, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay naman ni sa klase-klase nga doses mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo, basa po, pagbasa po mo eh. Oh, mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diha kung pila ang indikasyon. Oh, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila'y ipainom. Sa 3 to 6, pila'y ipainom. Sa 6 to 10, pila'y ipainom. Mabasa diha, before ta magkuan mga kaudyaka, oh, before ta mag-inom og tambal na may mga indikasyon. Oh, pareha ng shake before you use. O, diba, nisayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka ba diyan? Kalo sa patika ba kang sayaw o may sonata?
1: Kita, bitaw ka aning ibutang din ni shake before you use. Mabitaw ni shake, oh.
0: Ay, kanibitaw Memo Smart Syrup. Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata kung gusto ninyo alert. Alert sa ilahang trabaho matag adlaw. Sa ilang pag-eskwela pohon. Sa mga sugo ni nanay tatay. Ipa-Memo Smart Syrup na inyong mga chikiting. Shout out kanimo Rosemary Carriora, di Asambaga del Norte, April John Andino. Ingon man Ronaldo Nilos, Matalam North Cotabato, Aljun Bukatka, shout out kanimo ingon man ni Erwin Rervas. Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, si yung anak si Jenny. Shoutout di kaninyo, Antonia. Shoutout diha kanimo, Antonia. Naapabay ba na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wadyo kong masayod yun, di ako? Ako, di na lang kumagtel. Shoutout sa itong mga OFWs, Ate Maria Evelia Cahis at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout dyan kaninyo. Siyempre po, balik ko na ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle mga kaudyaka, ha? Suporta sa brain development sa itong mga chikiting. Aga, siyempre po, ay magkalimot mga kaudyaka ang Nerveflex Capsule. Mone siya ang paragyot sa itong mga kaugatan. Labi na gyud nagluya. Labi na gyud kana bitawng matingala ka mga kodyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodyaka nga binho di mo mga kamot o tudlo. Anya, wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Anya, perting initas Pilipinas, makaingon dyan kag imperno na may kunting Pilipinas. Amo to yung anong perting mang iganga, oy? Ano, makaingon man mong imperno na may kunting Pilipinas na kanto na yung imperno? Grabe po doon. Kanibitong gitawag na Nerveflex Capsule. Nindot ni siya mga kodyaka. Doon ay vitamina B1, B6 o B12. Dako kani siyang tabang. Labi na gitong mga tao, mga kodyaka nga kanabitong ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan. Pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag ng Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha? Kaning Nerveflex Capsule, tambal po nis, murag na ikapanusok-nusok sa imong kinailadman. Teresita Baginat, Diedionem, Pinan, Sambuanga del Norte, Naminaw, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala gid ko. Shout out ko sa akong bana Antonia, baka ko na gani gusto pagyud sabton. Sama na mura nag chada na siya kay mura nag politiko, baka ko na gani sabton pa nato. Dili tanan ha. Shout out ya kanimo Antonia oy, malingaw magid mi nimo Antonia, bahala na. Say bahala na. Rabo mo na pugos diha. Uy, huwag mo tagi-unsa mo diha. Asa mapalit ang Nerveflex Capsule, Antonia? Gusto ko mo try? Naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Uy, naadiyas Don Carlos Bukidnon. Natay mga pharmacia diha, ha? Kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naadiyas sa may butika, Kathleen. USA Pharmacy, St. Martin DS, Rice and Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy kung namo dias Don Carlos. Pangapi din mo, labi nagbuntag natay Nature's Gay Purple Corn Coffee. Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural! Kaya nga no, kabalo mo mga kadyaka lami, kay mga pisa buntag nga imong ganon naon, unsay maayo nga imuhang plano sa tibok adlaw. Wa? Kaya nagdili bito nga isugat ni mo sa imong kabuntagong chismis? Di na maayo, oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gay Purple Corn Coffee kay... ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pagwa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw nakagkinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, niya lamit pag yung lasa healthy taas ug antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin ninyong kape binga, mura mo gay lusap-lusapan diha mo manildog inyong balhibo di mo katulog. Mabalik lapos Lady Antonio. This is the mix of

0: Buwana! Salamat sa inyong pagpaminaw! Aga siyempre, kining oras, kining ang programa, getod ka na ito sa Producto sa Nature's Gift Marketing Corporation sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertigear Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, o Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Rock, rock, radio, magbating, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Kong.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: BBC. Dot lit. Balita.
2: Kabagdi-kabalgada, may ngudoan yan ang BBC Daklit Balita, alas 12. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pag-atubango na sa usak 48 anyos sa nga individual, humanadakpan sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 5, Barangay Gabunon, Tambulig, Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa katahapang shabu o guban pang drugs para paraphernalia sa lagip na usap nini ang usa ka 45 nga pistola sa kasamtangan kining gibalhog na sa Tambulig Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong udto.
5: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
7: Out ka pa.
8: Everybody, gabon ta ka sa toang programa. Of course, kini ang kalendrakas. Kaoban si Inday, kerutay. Alas na daw si Size na Darkness Buntag. Sa unto na di ay ginuukot ang mga langit buntag pa maghihapon. Unto na uwi. Ay magpaniunto sa tenayin. Sa mga naniunto na di na ha. Ay magpagkaon-kaon. Sa mga wapa pa ay maniunto di na ha. Pag-ready na mo kayo maniunto na ta. Hala uwi na. Alas na daw si Size na. Nagkakaisalamat ay tuon sa tenayin na to ang mga nag- yes, ato ang mga nag-avail. Sa to ang product package. Sa to ang target line. Superfoods. Pero di nagkaoban ng target line. Power Scent, Lenimet Oil. Thank you, kayo mga higala, no? So, nga to ang winning number combination karon, gina ka schedule us for today is for 9 p.m. evening draw. Sa mga to ang magagusto ng mag-avail, mag-text lang mo sa inyo ang pangalan, address o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Still, naka-promo pag-iakabar na ito ang package sa ito ang target line, 1,200 pesos lamang gihapon. So starting next week, ang ito ang product package sa target line is mamahimo na siyang 1,500 pesos. Dili na siya mamahimo ng 1,200 pesos. So nanat siya increase. Medyo nauwahi ang atong increase. Nag-increase na tuod ang ato ang gasolina. Nag-increase na tuod ang ato ang mga palaliton. Apan ang ato ang product package sa target line. Aro mamay mo makapasilong sa libreng kombinasyon. Libreng mga probable sa sweet dress mga silingan. Is nagpabiliin paghihapon ng 1,200 pesos. So starting next week, upang nga ito ang pag-increase, mamahin mo na siya nga 1,500 pesos. Alas 12:08 na ay dinirigyapan sa itong pagpanaguban. Of course, kini ang Kalan Rakas. Kao ba si Inday? Kirutay. Sa ito ang mga always nga tuning in, sa ito ang programa, nagkakay salamat. Sa ito ang mga always nga naminaw sa ito ang talumanoin. Aga itong official text line number, alam sa inyong mga greetings and shoutouts to 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. Inday, gusto mong mag-avail sa ito ang product package, taga-kawit me, ang unsa o man na mo pag-appeal. Okay, sige, walay problema. Kawit naman mo sa Pagadian, ang itong rider from Pagadian City, muhatod kaninyo sa ito ang product package, pero karon pang alauna ang takna, ha? Mo pa pag-starting sa ito ang delivery sa ito mga taga-Pagadian. Kung around Pagadian City lang, i-text lang inyo ang pangalan, address, o inyong contact number. Exact, ha? 09-380-02-8888. Aron matawagan mo sa ito ang rider o niya direktamente, ihatod ang ito ang product package diyan sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimala. Kundo door-to-door delivery. O diba? So, yun ana, kanindot ang ito ang pagpasilong sa ito ang gamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero lina ang ito ang usaka battle na siya 60 ka mga tablets ang sulod, no? Kung once a day lang ka mo inom ani, so one tablet before ka matulog, this is good for 2 months inyo ang pag-inom kay 60 man ka mga tablets ang sulod ani. Pero kung sa usa ka adlaw mo inom kag kaduha, usa ka tablet sa morning unya usa ka tablet before ka matulog sa gabi, so that's good for 30 days lang. Kung 1 month ang ato ang 1 battle sa target line superfoods Perolino. So nana siya sa usa ka package, nana siya 1 battle sa target line superfoods Perolino. Kauban ang 2 ka battle sa target line power scent liniment oil kung ato ang plushes oil mga higit. So once again, ato lang mga himuon, i-text lang ang pangalan, ang address o ang contact number sa 09-380-02-8888. Alas 12:11 na. Here's another set of music for you to enjoy. Karong adlaw, ha? Di nila sa itong programa Kalan Rakas. Kao ba si Inday? Kirutay!

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Hello mga kaparagis. Karong panahuna, dapat lig-uno nato atong immune system aron batukan ang mga virus kay anaa pa kita sa pandemya. Bata sana kanunay ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay makahatag gini og kabaskog sa inyong kalawasan. Sama na lang sa pamahayag ni Ligaya Perez nga naayo sa iyang gihambin nga mga sakit.
4: Ang finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo, tapos na po ko'y ulcer, diabetic, sa kuha, cholesterol.
5: So sa karon nga nakainom ka na sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, unsa na po'y imong napaminawan sa imong panglawas?
4: Nakainom ko aning Paragis nga Bilabila, mo'y nakaayo sa kuha ang gibating nga sakit nga finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo. Nya, sukad anong pag-inom na ako ani, pero buyag lang, naayo jud ko. Nya, ganahan po kung mukaon, ganaan po kung matulog, nawa akong nervyos, ganaan kaya akong paminaw, ganaan kong mukaon, ganaan kong matulog, nawa ang akong mga gibati sa akong lawas nga sakit-sakit. Sa tanan mga katawhan aning Mati Davao Oriental, kinahanglan palit yun mo aning Paragis Bilabila kay makaayo kini sa atong panlawas. Ko si Ligaya Perez nga puyo sa Dalisay Dasuan.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idaga na ako sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
10: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangas

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bataking gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stogie Station in Baguette and no one else. At Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala bell. FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og gaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
4: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di din kakainom, murag luya na ka?
3: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig jud.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, jud. Wagid boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulo ka battle sa
9: Target Line
8: power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Lucky, time to go. Ada ka kay salamat sa inyo pag-umay. Dili sa toang pinagraman ka lang rakas. Kao ba si Inday? Get it tight. There you have this background music. Something from Britney Spears. And I wanna go. So na ko mula kao. Alas 12:50, 4 na. Thank you guys sa inyo pag-umay. Nag-umay, nagdunog mapuhon. Same time lang yaman na ito ang programa. Alas 11 sa buntag. Dapat alauna ang tagla sa hapon. You are with Inday. Ganun tayo. You are with the right hand. Thank you kayo. Alas 12:55 na.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: BBC Daklit Balitan.
6: Maayong hapon kabang tingog kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita ala una. Pusa ng sugdan karong adlawa Mayo 25, 2026 alas 2 sa hapon ang Ascenso Volleyball League Season 4 diin gilauman ang mas init ug kulbahinam nga panagsangka sa nagkadaiyang volleyball teams. Kay baloan nga gipahigayon ang press conference ug presentation of teams niadtong Biyernes isip kabahin sa pagpaila sa mga koponan nga moapil sa maong liga ug gipakita sa matag team ang ilang gaandam ug determinasyon alang sa kompetisyon nga magdala og aksyon ug kusog sulod sa court. Gianunsyo usab nga adunay bisita nga mga athletes sa gikan sa UST aron maghatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita ala una kini si Bagding 28 Kimberly Namuag. Maig hapon ganatong tanan.
5: BBC Daklit Balitan.
7: Radio Bagding.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano oh.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, anamay mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kampaka!
0: Radio Magbating!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasa ay syrup. O niya, napod na siya ay kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang di kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Di atong tuig na nakatapos ako sa akong pag-eskwela sa sekundarya. Ako miingon sa akong amahan na ako mo eskwela sa kolehiyo. Igo na lang siya sa pag-ingon, asa man taon kung bahandi nga ikasuporta diha kanimo. Wala man ako'y kwarta magamit pagkabot sa imong mga damo.
4: Nabaktan ang usa ka frontal boss sa amos nga lalaki nga nalista usup top 6 most wanted person sa Nabaktan

selaku ngono lista usut tafsir nas

Sa kakrentay mo sa amos kalalak.

0: tendance à nuestra lato, un analista usotapsi más random person, se produce al level semiconductor.
1: Na kuno insurance wala man mi anak, oh, wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na. Kaniya kani po ato ang produkto Who Wonder Animal Vita. Oh, katong mga suway gamit aniha. Oh, kani Who Wonder Animal Vita mauning vitamins inyo mga kahayupan, mababoy man na, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kani atong gamiton ni produktong Who Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamit
2: inom ang animal vita man akong gibutang na ilang mga ilim noon na karon kay kwa na baskog daghan na kay kog piso karon nagpasalamat kog dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay animal vita.
3: Okay, nakagamit ni Wonder Panabalas. Bago pa yun, sir. E katong mga niyaging simala, sa pagpamusin naman sa pastas o pwede na doon sa sala sa mga kasundalik. Minsan mo sa polis ko. Babaktan ang pero kung pagkakas ito sa padaog. Patay sa pagpamusin lang sa kasundalik doon sa bawis nila sa sarili ng buwan kumang hindi ko sila. Sa wala mong maraming sandyan sa pagkakas na naman sa panumaginan na doon ko ang natin sa madag punto. Mahalabang na trasin na sa inyong bagisay na. Sa pagpamusin lang o sa kasundalik doon sa bawis nila sa sarili.
1: Rinilin Pajardo, Bibi Jean Panes, Sami Caniamo, Hilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, Nagpagaray, Luloy Anita sa Anahon. Para mag-request kong song, dalawa kami sa buhay mo. Dagan salamat sa pagbasa. God bless. Atong hatagag pagtagad ning intro, gikang Rico Valentino, taga Santa Josefa, Agusan del Sur, Hilom nga gugma. Atong ning hatagan o kinabuhi ning Hilom nga gugma. Una pa lang, ikaw na angan nga pirmi mo balik sa akong hunahuna. Sa mga adlaw nga nang labay, imong pahiyom, di yun ako malimtan. Niadto ang panahon, naglain ang daan. Ako napadpad sa laing kapalaran. Nakakita ko gugma, nakabuong pamilya. Apan ikaw, nagpabilin sa usakabahin sa akong kalan. Di na kini para ang kunon pa. Di na angay buhian ang kahapon. Kinaanay responsibilidad nga giatiman o kasing-kasing gipili na kong karam. Pansa tinood lang, sa kahilom sa gabi, imungan mo agi gihapon sa kundam ko. Dili isip usa ka pangandoy nga kuhaon, kundi usa ka pahinumdom sa unsa ko kaniadto. Kung asa ka man karon hinaot, malipayon ka. Bisag di na ako ang imong kaoban. Kaya ang tinood nga gugma, di man pirmi pag-angkon, usahay pagpalayo o pag-ampo na lamang. Luuya po. Rico Valentino, Santa Josefa, Agusan del Sur. Hilom nga gugma, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oke, alang to kanini yung tanan. Ato na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Maayong hapon kabagtingog kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 12. Malampusong gipahigayon ang culmination activity alang sa Farmers and Fisher Fox Month pinaagi sa Osaka Coastal Cleanup Drive o distribusyon sa bugas gando sa mga benepisyaryong mananagat sa pagadian. Kabahin sa mga kalihukan ang pagpanghatag og 5 kakilo nga bugas sa mga Fisher Fox beneficiaries gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 uban sa pagpanguna ni Provincial Fisheries Officer Sir Rafi Adelton Tan. Gitunguha sa mga aktibidad nga dili lamang pagpasilungog sa kontribusyon sa mga mag-uuma og mananagat. Apan alang usab sa pagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpanalipod sa kadagatan o kalikupan pinagi sa Coastal Cleanup Campaign. Inyunabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kinisibagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
1: Radyo Magbating.
6: Magandang hapon, Pilipinas! Get your tickets ready because it's time for the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw! Simula pa lang ng work week kayong Monday, May 25, 2026. Pero may pasabog na naman na swerte at panalo ang 2D Lotto and 3D Lotto games. Kaya start manifesting the win dahil malalaman na natin kung nasa tickets dyan na ba ang panalo this 2 p.m. But before we start, reminder lang po sa lahat na only 18 years old and above are allowed to play and win in all PCSO games. Laging tatandaan to play smart, play safe, and play responsibly. Kaya good luck po sa lahat ng Lotto players. Alright, simulan na natin ang kasiyahan this afternoon by welcoming our Lotto Draw panel judges from the gaming public. Magandang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po. Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure dahil gusto namin fair ang chances ng lahat ng Lotto players. Para sa mga naging highlights ng activity, let us all watch this.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing. Machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto Barkada, hold on to your tickets and start attracting the luck. Tara na and let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, ito na ang papremyo ng Lucky 2 Numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck po sa lahat ng 2D Lotto players. And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 26. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 26 and 8 in exact order. And speaking of panalo, mayroong dalawang winners na second prize para sa Ultra Lotto 6-8 kagabi. Bawat isa po sa kanila ay makakapag-uwi ng 750,000 pesos. Ang lucky tickets ay nabili sa Novaliches, Quezon City at sa City of Lapu-Lapu sa Cebu. Congratulations po sa inyo! Don't go anywhere dahil papremyo ng 3 lucky numbers ang next after this update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya Arena manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Mga kalaro sa Digit Games, 3 numbers naman ang magpapapremyo. Ang 10 pesos ninyo pwedeng maging 4,500 pesos. Yan ay kung mag-match ang 3 numeros ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Available rin ang Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Try still yung 3D Lotto, that's every 2, 5, and 9pm. There you have it, our 3D Lotto winning combination. For the first number, we have 0. The second number is 2. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 0, 2, and 6 in exact order.
1: Radio Magbating King. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud buminaon.
3: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
2: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas, gyot ni...
3: Saan pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gyot akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta. 100% gyot sa akong ibati gyot, wala git siya.
3: So karon gimintin na lang nimo?
2: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration.

0: nga consistent sa academic ug sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics ug athletics. Nagdevelop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ES Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southland Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ron.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Papalit sa mga butika. Radio, magbating.

0: ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Radio Magbating.

0: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pilabila Herbal Coffee ug Paragis Pilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon.

0: Radio Bating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Siya 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magukos ang danan, sakit gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas, ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting. BBC Daklit. Balita.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Nasakmit sa mga otoridad ang 170 mil pesos nga kandidat sa gituhang Cebu. Doon nagibugatong 25 gramos o nadakpan ang drug suspect. Atol sa operasyon sa barangay Dalumangkob, Sultan Kudarata. Ilang suspect nga si Aga Dala Bantikan, 27 anyos sa Grasadentes, barangay Poblasyon, Dalican. In sa pagkakaroon, nanana siya sa kustudiya sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Halang sa tukmang disposasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit. Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero po na po pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay... hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating Ting!

0: oras alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun haya haya. Maglapag yung doon itong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants, sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radio Magbang King King.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalipayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
7: What's up, Quad? Kickstart!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ang Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
3: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
3: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daglit Balitang.
3: Kabagri kibalkada may hapon, ania ang BBC Daglit Balita alas 4. Sa kutis sa mga otoridad, ang usa ka street level individual sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Evergreen, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 39 anyos nga residente sa Osami City og nakuha sa iyang posisyon ang unom kasasyay sa ikatahapang Shabu og uban pang drugs para paraphernalias. Sa kasamtangan, kining gibalhog na sa Mulawi Municipal Police Station og ikatakdang pasakag kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitan.
2: Radyo Bagting.
3: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio Magbating.

0: horas a las 4:30.
1: Samphone Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyeloga akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: Shade Liniment, gigama sa Shade Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kanyang dalanog, welcome na usap ninyo itong tulumanon karon sa mayong kapanglawas. At kini ka na ito sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Alang sa itong mga kaigsunan diya karon nga, doon na pa yung mga ginapanghambin diya ang mga problema sa lawas. Uy! Timani kanuna, igsun! Nga na yan ay kaning atong mga produkto nga makatabang sa atong kalawasan. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napapatudaan gayon nga dunay mga daghang ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa atong mga kaigsunan diha karon nga napay mga problema sa lawas, no, susama pa ng litan sa pag-angkon sa diabetes, pag-angkon sa pagtaas sa inyuhang alta presyon o kaning presyon sa dugo. Timani nga ang produktong herbal sa SED Marketing, makatabang gayon kaninyo. Doon na kita itulog ang mga klase sa mga kapsula, mga igalag, isuon nga angayan ninyong pagapilian. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, apilusab kaning atong pang-haplas nga nindot kaayo, ang ato ang SED Liniment Oil, napod kita ay kape, mga igalag, isuon nga napamatudan nga nindot kaayo nga mutabang sa atong kalawasan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga nagapananggit lang ilahang mga kaunuran o kaning ilang mga kanutahan, kaning ginatawag natong joints, timan ay kanunay nga nindot kayo gamiton kaning atong SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga higalang igsuon, nag-aangkon ka na siya sa tulo ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang, ang methyl salicylate, ang camphor o usab ang menthol. Pinaagi ni ini, mga higalang igsuon, wag tang ka ng mga pagpanakit ni mo sa imong kaunuran. Na yung mga kaigsunan nato nga mga sinati o ginatawag natong inflammation sa mga joints, no, kanang mga pagpanghubag sa mga kanutahan nato. Posible ka na nga adunay mga problema nga nahitabo sa atong mga tissues. Posible ba ka, mga igalang igsuon, nga makasinati kitag pagpamula, pagpanakit, usab pagpanghubag sa ato ang mga kaunuran. Posible pun ka na mahitabo nga kung panalitan ikaw, aduna kay mga problema susama sa rayuma or matantala nga at yung problema sa ginatawag na itong arthritis, no? Posible na ito nga masinati kaya ginatawag na itong inflammation of the joints or pagpanghubag sa itong mga kanutahan. Aron matabangan ang ato ang mga lawas batok sa mga pagpanakit, ilabi na kaya ginatawag na itong inflammation of the joints, maayo kayo nga maghaplas sa ato ang SED Liniment Oil. Gumikan kay kung kanunayon ni mo paghaplas, mga higalag isuon, kanang imong apektado nga part sa imong lawas, matuhod ba na, matiil ba na, makamot, masiko, kay kaning ato ra bang joints, no, sa duha ka bukog for example ang tunga-tunga niya na mo nay mahitabo nga adunay murag inflammation, no, na pagpaghubag tungod siguro kay medyo nalipis na baka kaning mong cartilage diha or baka mga igalag isuon aduna kay mga nahimo nga makapa cause og inflammation, no, like for example natuis na imong tiil, natuis na imong tuhod, no, na ay problema sa joints nga makapahubag niini. Aplasi lang kana sa ato ang SED Liniment Oil, na. And of course, dili pud magkalimtan nga inighaplas nimo para mas mabati nimo ang hinanaling kaayuhan, mag-take pud ka, mag-inom pud ka, magtumar sa ato ang kapsula. Either kining atong SED Panyawan Plus or SED Panyawan Garlic. Kining mga klase sa mga kapsula manggod mga igalag isuon, na doon kini siya igahom sa Panyawan. And nailhan naman kining Panyawan, no, nailhan naman kini, easy pain reliever, no, makatabang sa pagtangtang sa pain. And of course, mas mapahupay pagyud kayo kung atong haplasan sa SED Liniment Oil. By the way, mga igalag isuon, ang SED Liniment Oil, ginama ang kana sa Seed Pharma. Muna siya ang ato ang manufacturer, nadiha ang atong laboratory, nadiha ang ato ang tighimo, no, sa SED Liniment Oil. Punang kung ikaw higalag igsuon, aduna kay mga ginatawag na itong pagpanakit sa imong kanutahan, aduna yung mga pagpanghubag ka ng imong joints, no? Nga murag paminaw ni mo na ay arthritis o baka na ay rayuma, haplasi ka na sa ito ang milagrosong klase sa haplas ng makatabang. Ang SED Liniment Oil, ang SED Liniment Oil, mga higalag igsuon, no? Pangitaon na ito sa mga butika, ha? Pangita agayod katong tinuod ng makatabang, aduna ka na itatak nga SED. SCED. Muna siya ang spelling. SED Liniment Oil, distributed by SED Marketing, of course, ginamaan ka na sa Seed Pharma.

0: ang Zed Celebrity Kajik Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. So something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, Zed Marketing, tatak kining mag- galing.
3: Ang Zed Marketing Incorporated nga tigama sa Zed Panyawan Plus Capsule, Zed Panyawan with Garlic Capsule, Zed Kogon Capsule, Zed Lemon Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity with Glota Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pubriko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa moy katugot nga mahigugma nako. Mahimong muhawk mo nako, pero dili sa aping kun dili sa akong lapalapa.
8: Padayon ako. Dili ikaw nga akong kikinahanglan.
7: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
7: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
8: Wa ko maginahanglan mo. Palayo!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni Alain sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Dili, mahimong mo-absent ka sa imong trabaho.
2: Oh, ako na doon sa doktor si tatay. Mo-absent ko.
1: Wa ka man ang hita ko. Ayaw pagbuot-buot.
2: Emergency.
1: Sulugoon ka lang.
2: Emergency ni. Delikadong kayo ni tatay.
1: Tiguang ng imong amahan. O di na kinahalang patambalan, kay mamatay lang gihapon na.
2: Oh.
1: Bisag kun sa paitambal, ana, mamatay lang gihapon. Busa, huwata na lang ang matigbak na.
2: Subra ka na. Subra ka na!
1: Gisakitan! Buhi ikong gisakitan! Ko!
2: Subra ka, kagis! Hayop kang kinaiyo!
3: Hala! Malililang! Naghahawak mo! Manoy! Ano nga na tasuktor si tatay? Naghahawak na manoon mo niya!
1: Bastos! Giyagkan ko ni mo, ha? Giyagkan ko ni mo! Kaloon!
2: Pasalamat ka! Kaya di na ko maghihay mo pagpasakit ni mo. Huwag ka na rin gibuhat ko ni mo.
1: Magbayad ka sa'yo magibuhat. Ikihat na ka.
3: Oh. Manirinan, si tatay yung tao nun.
2: Ato na doon si tatay sa doktor.
1: Gihakan ko ni Rinan. Masukad, karon pa may tabo nga nahagkan kong lalaki. Ug si Rinan pa! Bisit! Bisit! Dito ang may tabo. Ang musimus pa may una nakahawak na ko. Magbayad siya! Ikiha ko siya!
4: Narita! Ang sa'yo yung tabo? Ang sa'yo yung tabo mo, Narita? Anong blanco ka? O sige po, tirinan mo, Narita? Sulti ko giyon sa kagad. Kulatahon to na ako. Sulti, Nyorita.
1: Utro ka.
4: Okay, Nyorita, managpaanggo ka. Niya pa taong kumbunogoy agi sa sinumbagan ni Rinan, Nyorita.
1: Kalayo na ako. Huwag ko magkinahanglan ni mo. Buisit mong tanan.
4: Nyorita, asa ka. Ayaw ko biyay, oy. Padigayin ko ni mo, Nyorita.

0: Doktor, atimanin niyo sa atay. Giatake si Dok.
1: Oh, kanus pa man ni atake ha? Anong karon pa man ni dadarin ha?
0: Nangitap ko kwarta, Dok. Pobre taong kami, Doktor.
1: Importante yun ang doon na mo'y kwarta. Una ay makabuhi sa pasyente. Ayaw ka pala ka. Buhato na mo ang tanan aron maluwas ang imong amahan.

0: Titoy? Titoy? Kumusta naman si tatay ninyo? Okay na ba siya?
1: Ta sa ospital. Gidaan ni Manurinan. Dugayin kayong nadake. Naghawak pa man.
0: Ano sa to? Ano sa naghawak? Kasi naghawak?
1: Pagsaba. Tingling masuko si Manoy.
0: Kasi naghawak? Kinsa magihag ka ni Manoy ni mo?
1: Si Senyorita Pani, naghawak sila.
0: Unsa?
1: Pinagsaba ha? Pinagsaba. Ha?
2: Naghawak sila sa Rinan o Senyorita Pani?
1: Oo, naghawak. Nakita na ko. Pero ay mong saba ha? Ay mong saba. Tingling masuko si Manoy Rinan o si Senyorita Pani.

0: Kinsa na nabi, ha? Kinsa nagpalakaw ng istorya, ha?
1: Ah, basta na badayog na kain na dito sa katubhan niyo rita, nga. Naghahaw ko ng muslinan.
0: Kinsa lagi na nungti, leche?
1: Ay, ito na sa... Nagkain niyo rita, ha? Gisag para sa kunin mo. Niya pataw ni bunog niyo rita, o tanawar
0: ko niyo. Kunungan na ninyong tabi, ha? Kung dili mo gustong taktakon tamong tanan sa iyong trabaho.
1: Ha? Kaming tanan, imong taktakon niyo rita?
0: Oh! Kung gusto pa mong manabaho sa among katubhan, ayaw rin ipakatap ng istorya, ha?
1: Kuan, pero tinuon ba niyo rita? Nahagkan ba yung rinan good?
0: Huwag ko magpahawak sa musimus. Huwag dili may tabang magpahawak ko niya. Hugaw siya. Luod!

Salamat kaluwas na tatay. Huwag ko na sila igibati, bato pa, Suktor. Gawa sa sakit sa pagkatiguang. Dagkukig kakitaba ang ginom niyang linaga nga bagong sa panyawan. Pero, mato na itong kikasultin ako. Doon na ako ni panyawan ng gihimong kapsula. Panyawan herbal kapsul ko naman. Magpalito niya ko. Napamilig ang sobra sa kwarta ng aking gihoman ni Sir Felipe. Pero, si Senyorita Fanny. Nakahaw ko sa ngabi ni Senyorita Fanny. Huwag mong kiplano nga mautibuhatan ako, pero sa dengue kunitan ko siya. Bisag na suko ko. Pero, gusto ko muhawak niya. Huwag nahagkan ko siya. Nganong ingunong ko ini. Kadaghan ko niya pasakit eh. Kadaghan na siya magkasahan ako. Busa angay ko masukos kong agahon. Angay ko simpalayan. Dili ko angay mabati o gugma sa agahon kong sobra kamalita.

0: Serenena, nakaw ko na sila si Senorita Fanny. Talaan sa kukipate. Ngayon mo na magigumot ang akong kasing-kasing. Ngayon ang isakitan mo kung maayo. Ngumamang ko'y labot ni Renan. Ikala man lang mi. Kung dili mahita po magkagusto si Renan ako, kaya ikala lang ang iyong pagtanaw na ako. Pero ngayon may bati mong kong inganan eh.
1: Luwas na si Renan. Ikaw ang angay ni Renan. Kamu ang angay magkauban. Busa luwas sa siya. Nagsingabot ka niya ang dakong unos.
0: Ha? O, sipot mo ipasabot? O, kinsa ka tiguang, ha? Kinsa ka?
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes.

0: Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ugba na ba? Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Damia na disgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa said limit oil, ang samad na ulian.
2: Naunsa din na sad eh?
3: Kuan ko sa motorbike, nimbalik kalit ang Romeo ning natumba na pitso kog kabagnos. Oh. Pagabot ako diri sa balay, ako dayon ko nag seed element. Tong sa samad diri, kaabot sa tulukan blaw awa na. Grabe yun, dilib ko sa seed element Romeo Aldamia, malalag bagong bayan, 59 ako.
1: Ang bagong formulation sa said marketing oil, makatabang sa pagdali, paghiuli sa samad. Basta tatak said marketing, tatak magaling!
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang said marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. Said, alam sa kahimsog.
0: Mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw, kaninyong tanan, hinautunta nga nakatumar na kakaroon sa ato ang mga produktong herbal sa said marketing. Gumikan kay mo, okay na siya ang makatabang aron ikaw mapahimsog nimo ka ng imong kalawasan. O usab, makalikay ka sa mga balatian. Dili kinahanglan nga mag-angkon pa kag balatian para magtumar ka sa mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus, said panyawan garlic o baka ang said kogon herbal capsule. Karon pa lang, pahimsuga na ka ng imong kalawasan. Pinagi sa mga gahom sa mga produktong herbal nga ginama sa said marketing. Bueno, karong adlaw mga higala igsoon atong pag-aisgutan, kining ginatawag natong brain tonic. Kabalo ba ka higala igsoon nga kining atong utok importante usab nga pag-aampingan kanunay. Gumikan kay mao kani ang galihok para sa atong kalawasan. Kung pananglitan kita adunay problema sa atong pangunahuna or kining atong brain, delikado mga higala igsoon nga kita makaangkonay noog dinagko nga mga klase nga mga problema sa lawas. Mo nang importante nga dapat aduna kita ipangpahimsog sa atong mga utok. Ang pagtumar sa ato ang said panyawan garlic, gumikan kini sa garlic mga higala igsoon, makatabang kini og ko sa atong mga utok. Timanay kanunay nga inun kining atong said panyawan garlic every day para mapahimsog nato ang atong memorya ug usab ang atong mga bodily functions ilabi na sa atong utok. Timanay kanunay ang pangalan sa produktong herbal nga makatabang sa atong mga utok, ang said panyawan garlic capsule ginama sa said marketing.
4: Inyong nabatian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa said marketing, ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, ug ang said panyawan coffee mix. Said, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay said kogon. Said kogon, adunay kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Said kogon herbal capsule. Sa kogon, lawas mas kogon.

0: Nakapalit ko panyawan herbal capsule. Yabagi, panyawan plus with mangustin. Magkatabang kating tatay. Hasta mis titoy. Muinom sa bingin eh. Ah, magdali ko. Masiga, magkagawas to sa tatay ron.
1: Gihagkan o maayo na nabi ka pa sa mga saop sa katubhan?
0: Wako!
1: Ayaw paglimod, Lindsay ka!
0: Gusto na! Gusto na! Nahibo ng mga tao! Nagsagaw na to!
1: Kalagot ka nga naman! Nga naman ha, mauaw ka? Muna yung gusto, diliba? Gusto kang manghambog na nahagkan ko ni mo nga sa imong kahukaw, sa imong kamusimos, nakahaw ka sa gwapa o sexy ni mong agaon? Gusto ni pagdibang hambog sa mga tao mong nanabi ka?
0: Wako manabi!
1: Paminaw mong tanan! Nahagkal gani ako kulipon. Gipugos ko. O gabi ninyo? Wa siya lami ang muhawk. Dili makamao. Baho pagbaba. Oh! Baho kayo. Luod. Nagsuka ko sa kaluod. O pabayon ko siya. Ipapriso ko ning hayop pa dako. Isumbuta kang papa. Isumbuta kasi magibuhat ako. O dili ko musugot kung dili ka mapriso. Timan ina!
0: Musubo ko na siya ni Sir Felipe.
2: Hawk ka! Pero baho ko no kagbaba.
3: Ay, baho baba.

0: Na, Luna.
1: Hala. Rinan? Oh, ni Ana Sadga. Namisita Sadga na ako dong. Ay, salamat. Kumusta ang imong amahan dong? Ha? Buhi pa? O tigbak na?
2: Oh, luwas sa tatay dong. Okay na siya. Si Sir Felipe o si Ma'am Esperanza buhay ko tuyo dong.
1: Ha? Ano man dong? Manguwam na Sadga? Naanad kag panguwam dong? Pero, dong abin ni mo, lipay ba ako nga nakahibaw nga luwas na sa atay ni mo? Lipay kay ko dong, ma. Dong lipay.
2: Saan ka?
1: Basta lipay ang ma.
2: Buhi ko. Saan ba?
1: Ay, unsay man. Uy, muhayang na lang kung daan dong. Itukmod mang gitaon ko ni mo. Klaro man kayong mahayang nasad ko. Ha, time pa.
2: Saan ka nang, ha?
1: Muhayang na lang kung daan, ha? Muhayang.
2: Saan ka nang? Sige, magka binuang. Doon ko ituyo na, sir. Naka pa sila?
3: Gaya...
4: Gulyat, ano ka?
3: Sakit akong kalawasa, Jen. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
4: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mauni milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun ng milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Sabás, a las 3:30.
1: Tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Alam naman nyo sa UP, mga estudyante dyan sa Diliman, mga progresibo, at alam nila ang mga national issues. At alam din nila ang mga mali at pinag-aaralan talaga. Kaya yung iba, kumunsan, naging militante. Pero yung iba naman, ginagamit ang utak para sa kabutihan ng ating bansa. May nagtanong kay Professor Labinia, paano to, Professor? Ha? Sabi ni Tony,

Sinabi po niya, sa 24, no, ay akusado sa plunder or massive stealing. At binanggit pong pangalan. Eh, alam naman natin lahat, ito ay si Seto Escudero, Seto Villanueva, at Dingoy Estrada. Okay. At, inelaborate pa dito ni Tony Lopez, the three are accused of plunder or massive stealing. To quote, taxpayer lost about 3 trillion from flood control alone, with of course co-conspirators. Tapos sabi niya, 2 are accused of being mass murderers. Ito po yung crime against humanity na kasangkot si Rodrigo Duterte. So obviously, referring to Bato de la Rosa and Bongo. Iba lumabas yung co-perpetrator. At binanggit pa nga pangalan ng iba. Kasama na si Abayande, kasama na si Secretary Aguirre at iba pa. At sinabi pa niya, 2 are accused of stock market manipulation. So obviously, referring to yung mga kapatid na Villar. So, lahat-lahat, siyam yan. Now, sabi pa rito, tungkol naman ito sa kaso, still quoting Lopez, sabi niya, itong kaso naman ni De La Rosa ay mass murder between 6,700 people to 30,000 people. And in particular, Bato de la Rosa is linked to at least 32 murders, which cases will be presented against him doon po sa ICC. So in particular, libo-libo, pero in particular, merong 32 po na murder na lumalabas yung pangalan niya. Alam po ninyo, nung panahon ni President Marcos, meron pong PD 1829. I remember that also. Niyabas po yun nung 1981. Babasahin ko. Sinulat ko nga po ito. Research ko. Helping a suspect escape from being arrested is obstruction of justice. Obstruction of justice. So, very obvious, yun nangyari doon sa Senado, yung biglang makatapos moto si Bato de la Rosa, nakita po natin, nagkainan sila, nakita sa television yun, at biglang nawala si Bato de la Rosa. Pero, tingnan natin kung applicable ba itong PD 1629 of 1981. And I quote that PD, act which obstruct or prostrate to attempt to obstruct or prostrate the successful apprehension and prosecution of criminal offenders with prison correctional in its maximum period or a fine ranging from 1,000 to 6,000 or more. Ayan. So, sinabi pa nga ni Mr. Tony Lopez sa kanyang column, it seems that our senators and lawmakers are actually lawbreakers. Naku, mabigat ito. Ha? Our senators cry, lie, deny, steal, and kill. And abet injustice. Okay. Balik tayo sa forum nangyari sa UP. Sinabi ko si Dean Tony Lavinia na natin School of Government ay naging guest speaker po isang forum dun sa UP Diliman. At ang topic po ay ang impeachment.
sinabi niya, ang problema ni Sarah Duterte ay yung unexplained wealth and misuse of confidential funds. Ha? Tandaan po ninyo. Ha? Unexplained wealth. Yung unexplained wealth, binabase po yung sa SALN at sa kanyang mga nakatagong mga bank account. At saka yung COA report na nag-testify doon po sa Committee on Justice. Kasi sinabi ni Professor Lamina sa previous hearing sa Committee on Justice, ang Anti-Money Laundering Council ay nagsalita doon po sa Committee on Justice na yung mga bank ay may mga billions of pesos na mga transaction linked to Sara Duterte and her husband Manasseh Scarpio. Eh kung tatandaan nyo, sinubukan ni Atty. Scarpio na bank secrecy din dapat buksan niya akin. Pero sinabi ng courtier, eh, wala kang magagawa, conjugal yung inyong pera, yung ari-arian ninyo. Kaya kung bubuksan niyo ni Sara, siyempre, masasaling iyo. Kasi iisa lang ang inyong account. Pagbukas, sabi ng Anti-Money Laundering Council, 33 suspicious transaction. At suspicious transaction yan. At merong 630 covered dealings worth 6.7 billion. Pag sabing covered, ibig sabihin, pag 500,000 plus, covered yan. Suspicious yung biglang dumarating, saan galing? Magtataka mga banko, nire-report po nila sa Anti-Money Laundering Council. Sapagkat, pag nire-report ng banko, yung mga suspicious o covered mga account, mangyayari, sila mismo, ang banko, ay magiging isang laundering bank. Kahit tatandaan nyo, yung mga involved sa ghost project ng mga engineer, doon pumunta sa casino at may mga gamit na mga lisensya, driver's license, ibang pangalan. At halos araw sila pumunta sa casino at natalong milyon-milyon. So parang ginagawa nilang laundering, money laundering. Nililinis yung pera doon sa bangko. So kung ano yung nanalo nila, malamang may contact sila ron at huwag natin pagunahan yung mga pangyayari. I'm sure yung ating mga otoridad ay tinitrace na yung mga pera nila. Yung iba nga nagsoli na ng mga million-million. Di ba kasali yung mga sakyan? Okay. Sinabi ni Professor Lamina, ang mabigat na problema ni Sara ay 1. Yung kanyang bank account na umabot na 6.7 billion. 6.7 billion pesos. Magkano na sweldo ng mayor? Magkano na sweldo ng vice president? At yung COA, Commission Audit, na nag-issue ng notice of disallowance sa kanyang opisina noong siya ay vice president. Umabot po ng 73 million of its confidential fund in 1922. Yung decision po ay lumabas noong August 8, 2024. And COA nagsabi yung mga sinasabing projects or activities were not related, hindi po related sa kanyang opisina. At yung mga confidential fund ay sinabi ng Commission on
kumisyon ulit ay kanilang latest na ruling ay

Κάνει φωνή. Την δαμπίνια. Να είδα η κουμπίση Σάρα Ντουτέρτε. Τα impeachment trial. Σε πακάτ. Κελάναν 16 affirmative votes. 16. Σε όσα μπινάγκητ με Τόνι Λόπες. Ναχω. Μα είδα αυτό. Σε πακάτ. Τι να μπει μια. Α. Απάνω το. Ναχω. Τατλό. Σε 24. Τατλό. Αν σαν κότσα πλάντερ. Τατλό α. Δελαβά. Αν σαν κότσα. Μας μάντερ. Αν δελαβά. Αν σαν κότσα. Stock market manipulation. Σο πιτό. Σο. Κον 24 ιαν. 24 ιαν. Α. Αμέμπρο. At pito ang involves a major problema. Alam nyo, mabigat. Mabigat. Sapagkat wag na natin pag-usapan si Lorraine Legarda. Kaya biglang lumipat kasi alam naman ninyo na yung anak ay involved sa dinimanda ng Department of Energy tungkol sa mga transaksyon na medyo hindi niya tinupad. At medyo napektuhan niya ata si Senator Legarda kaya lumipat siya sa bagong majority block. Bagong majority block. At ang magkapatid na si ando siyempre si bagong Senate President Alan Peter Cayetano at ang kapatid niya si Pia Cayetano na umiyak ngayon bago na natakot daw siya, no? After hanging this, I believe it's a privilege speech, natakot daw siya. Kaya, ang sagot nga ni Tony Lopez, mabuti itong printed kasi, sabi niya, sabi niya, sabi niya, ba, takot na takot, sabi ni Pia. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Ito po sinabi ni Pia Cayetano at yung staff ko. Dalang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Ayun. Dalang pintuan ang napoprotect sa akin na sa putukan. Pero yung media, yung staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandun pa sila. So dear colleagues, napakarami nangyari. And one more thing, wala ako sinisip, pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng grupo natin, yung dating majority group, wala ni isa, inyo nang musta sa amin. Yan. Dito po nag-react si Congressman Senator Tulfo, sabi niya, alam mo, pagtaka naman. Eh, wala namang nangyari, di ba? Nagkainan pa kayo. Nag-enjoy pa kayo, nag-celebrate pa kayo sa bagong majority. Eh, kami naman, mga maaga kami umuwi kasi hindi naman kami kasala sa mas celebration. Kaya nakita ka sa pauwi. Uwi si Soto, Lacson, makapatid na Tulfo, si Katsalyan, si Kiko, Risa, Bam Aquino, pati si J.V. Ejercito at saka si Subiri. Saan po umuwi sila kasi hindi naman sila kasama sa 13. So, saan po umuwi, 13 na iwan, at nakita po natin lahat. Nagkakainan sila, televised pa. Wala naman dahil nakita, natakot si Pia Cayetano. Eh, anong drama to? No? At nagsalita po si Senate President Peter Cayetano. The Senate is under attack. Naku. Sino kayo matake? Imuwi na nga yung mga minority. Wala naman silang sama ng loob. Eh, mga
what you call mga matitinong tao naman sila. That is the, sabi nga ni former Senator Soto, you expect it, that's the name of the game. Lakson, ayan matakil na veterano yan, gatsa yan, veterano na yan. Siguro yung veterano yan, Bang Makino, Muel Kiko, Muel Garisa, veterano na yan. Yung mga tulpo, ang veterano yan. So, sabi nga nila, ano ba yun? Ano ba itong iyakan na ito, ha? Diba? Siguro, maka gusto mag-artista daw si Pia Cayetano. Now, sabi ni Professor Lavinia, now, meron chance na kumbik si Sara. But it is politically challenging unless there is a vigilance on our part and of course the pressure by the Filipino people to step up. So, ang challenge po ni Professor Lavinia, dahil na kayong mga estudyante, mga bata, ito po ang kinabukasan ninyo. Diba kung meron ng nakaw, sapagkat public office is public trust, at lahat ng mga pera na kukuha is accountable, there's a public accountability. Eh kung magbukas ito, katulad nung kay Justice Corona, pagbukas ng mga banko niya, mas yung mga dollars, ito billions ito. Ha? At kung bubuksan mo isang account ni Sarutete ng joint account nila ng tatay niya, yung sinasabi ni Senator Trillanes, mga ilang billion to. Ha? Kaya nga, they can afford mga high caliber lawyers from England na million na bayad. Now, ang tanong, shall we be convinced if these bank accounts are open and if to expose how many billions are in the bank account of Sara Duterte? Two bank accounts. Bank accounts with jointly with their husband, Atty. Carpio, and the bank account jointly with his father. So, yun nga sinabi ni Professor Lavinia. Dapat kayo, lalo kayo mga senior high school student, mga student leader, mga student leaders ng ibang university at mga kolehiyo, young lawyers, concerned citizens, people who want good governance, people about who cares about the future of this country for the sake of the next generation. Dapat magkaisa tayo at tingnan natin mabuti itong impeachment proceeding. Tingnan natin kung yung mga tao na nilagay natin sa Senado ay bagay ba sila maging katulad nung lady o impartial justice na nakapikit akapiring mata niya at may hawak na timbangan. Hindi tinitingnan yung political appellation, hindi tinitingnan yung pagkakaibigan, hindi tinitingnan yung utang na loob, kundi tinitingnan kung tama o mali ba. Yun ang importante. Kaya kayo, the young leaders, student leaders of our country, the Philippines, it's your turn to look at what kind of politicians are there. What kind of politicians you have elected or your parents have elected. Especially the students. The students, I would assume, would be more vigilant. That's why sinabi ni Professor Lavinia, kayo, dapat tayong lahat, dapat mablan ng mga baba, ay makihalok. Meaning, should be involved. Tingnan mabuti
itong proceeding na impeachment na mangyayari starting July 7. Hindi pwedeng hindi siya sabihin, wala, hindi naman. Hindi naman makukulong yan eh. Ha? Totoo. Sapagkat, dalawa ito ang epekto na kung siya ang ma-impeach. One, removal from public office. Sasabihin na iba, eh kung mag-resign siya, meron pa rin. Sapagkat, yung isang punishment ay forfeiture or disqualification to hold public office. Ibig sabihin, kung makikita yung mga account niya na very obvious, billions, walang source, sinabi pa nga ni Trillanes, mga drug money, mga drug lord ang nagbigay, siguro naman, yung ating mga honorable senators ay mahihiya kung pipigit lang sila sapagkat yung kanilang kinubukasan ay maapektuhan din. Katulad ni Escudero, abogado yan, UP. Pia Quintano, abogado yan, UP. Si Kiko Panganiban, abogado, UP yan. Ha? Si Marcoleta, abogado din yan. Ha? Si Aime, di lang ginakuha sa bar, pero graduate po ng lawyer, si UP. Si Jingo Estrada, graduate din ng law. Si Bob Makino, graduated from Ateneo with honors yan. Si Viri, UP yan. Los Baños. Si JB, may mataas yung pinag-aralan yan. Halos lahat. Si Lacson, graduate ng PMA. Pati si Bato. So, ibig sabihin, they have a name to protect. At nakakawa naman kung hindi sila susunod sa batas na pinairal sa ating bansa. Sabagat, sino magsasuffer dyan? Hindi lang sila. Mga anak nila, mga apo nila. Tatandaan ko noon, may isang Justice ng Korte Suprema nagtanong na tungkol sa grado ng kanyang anak sa isang maestrada o Lady Chief Justice of the Supreme Court. Alam mo, out of delicadeza, nahiya kasi nagalit yung Lady Justice of the Supreme Court, yung Justice nag-resign. Because nahiya siya out of delicadeza. Out of delicadeza. And yet, nagtanong lang siya. Nagtanong lang siya. Ito. Iba to. Kasi ang Anti-Money Laundering Council magte-testify. Yung ginawa sa Committee of Justice, tingnan lang kung meron bang probable evidence. Ito ngayon, todo-todo na ebidensya buksan. Lahat ng transaction. Mula nung naging mayor si yung joint account nila. I'm sure. Mula naging mayor. Si Sara sa kayo naman, naging presidente. At siyempre, mula nung nagkasawa si Sara sa kasi man si Carpio. Kung lalo pa siya million, billion, billion. Hindi million, billion, billion. Ang tanong dyan, saan nang galing? Paano pagtatakpan ng mga majority members ng Senado itong mga makikita ngayong kalukuhan o mga illegal transaction sa pangalan ni Sara Duterte? Pwede bang pumikit na sila? Ano? Siguro naman si Escudero mahiya yan. Total, yung kaso niya, pwede pa nang depensahan niya. Yung tatay niya, naging Secretary of Agriculture. Naging dean niya sa College of Agriculture sa UP. Aking kasama sa Kongresyo.
Και το μόνο σε πήγε νεύμα. Κατανιάζει κόσμο έτσι πήγε νεύμα. Όντως να γίνει σε σνόρ, μα την ουγιά. Έγινε γάλα που ουγιά. Αυτό συγκίνγκο μαν. Να γίνει άντερα που σε τάθανιά. Η στήκτη εμψάμι. Ακόμα να νόμουν πασιάνια, να γίνει πίσω να σκάει, ακόμα να νόμουν πασιάνια. There was no impeachment case against former President Estrada. It was just a presumption that a presumption constructing resignation. Constructing resignation. Ito man si Marcoleta, matagal ko kasama yan, abogado yung magaling yan. I'm sure sa galing niya sa batas, nagamitin niya ano yung tama. Ano yung makikita niya tama. Si Armin Marcos, baka di niyo alam. Gandit po yan ang UP College of Law. Gandit po yan. Hindi lang nakakuha ng bar. Pero yan ang problema. Saka yung diploma sa undergrad. Pero, meron din siyang pangalan na protectionan. He has to protect her family name as a Marcos. Maski may konti silang higuaan na kanyang kapatid, pero ang nakataya rito, siya. Kanyang pangalan. May mga anak siya. Nasa politika rin. May magiging ako siya kasi bagong kasal yung kanyang anak na vice governor. So, their name have to suffer if they intentionally close their eyes. Sino pang si Risa? Ano ko, hindi na pag-usapan yan. Palagi na sa tama yan. Si Kiko, abogado yan. Graduate din ng UPA. At alam naman natin, palagi na sa tama yan. Si Bamakino, lalo na. Eh, ito nga, author ng libreng edukasyon sa Koleyo, sa mga State College University. Si Bamakino po yan. At wala tayong nakita, wala tayong narinig na iskandalo. Nalik ang pangalan ni Bamakino. Ganun din si Kiko, ganun din si Risa. So, si Lapid, although, sabi natin, tainig lang, pero nakita naman natin, andun pa rin siya. Kasama siya sa majority. Hindi lumipat. Nagtayuan. Sa grupo, naging minority. Hindi mimi. So, ibig sabihin ito, si Senator Lito Labit, eh, pabalik-balik ito siya doon. Nag-gobern ito. Titingin din ito kung ano ang tama o hindi. Siyempre, ayaw din niya masira ang kanyang pangalan. Ang mahirap dito ay justify si Bato de la Rosa sa kasi si Bongo. Pagkat sinabi nga rito sa mga newspaper, DOJ orders MBFNB to arrest de la Rosa. Ayan. Palas future ICC arrest enforced immediately. Nako, pag meron pa lang order ICC, papa, ang kagad. Tapos, sabi ng NBI chief, says mo, ICC arrest warrants coming. Nako, marami na, sino kaya to? Patuloy na so, sa Kabongo. Pakilapit mo yan. Department of Justice says Bato a fugitive and protectors face rough. Yun ang sinabi ko. Yun ang PD 1829. PD 1829 noong 1981. Ito.
yung mga senador na nakisama para hindi mahuli si Bato ay pwedeng usigin under PD 1829 of 1981. Siguro yung ibang abogado, nakasama nila, nakalimutan ng PD nito kasi matagal na ito. Kaya, ako, ang dami palang problema. Kaya sabi nga ni Tony Lopez, ha, sabi niya, ordinary Filipinos cry, lie, deny, and steal. Why not? Prices are high, jobs are scarce, and they're losing their job. And they should kill their elected senators, the source of many problems. But they won't do that. Magagalit si Jesus, diyan kabait ang Pilipino. At, sabi nga ni Tony Lopez, at si Pia ay iyak. Hey, dagdag pa, and I quote, hello Pia. Here is Pia Catano at May 22-26 Senate session. I just want to make this quick statement. I'm quoting Tony Lopez. Parang walang nangyari. Iyan po ang statement ng ating butihing senadora, Risa Tuberos. Siguro po, para sa inyo, wala dito. Pero para sa amin, ay nandito. Napakarami nangyari. Totoo naman eh. Sila Risa Tuberos, uuwi sila maga. Parang wala nga yan. Totoo naman. Iba nakita natin yung bagong majority, kumakain sila. Nakatawa sila. Kasama ba siya ba ito? Nakita natin. Kaya sabi nga ni Gon, walang yari. Natalo kami. Bago naging minority kami. Ito. Pero nagtataka ako. Nagtataka si Tony Lopez. Nagtataka ang karamihan. Bakit umiyak si Pia? Eh, panalo na sila. Kapatid niya, Sir President. Oh, anong dama na naman to? Kaya kayo, ha? Huwag kayo magpadala ng drama, lalo kayo mga kabataan. Look at the future of this country. Because tomorrow, you will be the leaders. If you are frustrated today, don't sacrifice your future. Be vigilant. And advise those who always sell their boats. They sell their boats to buy another boat, but they also steal their taxpayers' money. Yun ang totoo. So, the first person to be blamed, sino unang sisihin, ay yung mga Pilipino nagbebenta sa kanilang boto maski hindi karapat-dapat yung mga tao na binoto nila. Ito, katulad nito, si President Marcos na ang nakadiscovery sa kalokohan. Pero dapat na kung magiging tayo sa mga diehard Duterte, sabi na, si Bombo ang isimula sa kalokohan. Ako, hindi mo. Tandaan nyo palagi yung tanong ni Bato kay Biskaya. Kailan kayo umulad 2016? At sino nag-ipag-partner kay Biskaya? Si LTG. Sino yun? Si Clarence Lores Christopher Go. Sino po yun? Yun po ang totoo, ang kompletong pangalan ni Senator Bongo. Si LTG Builders. Pagkat nung panahon na yun, maliit pa yung kanyang kumpanya, kaya nag-ipag-partner siya. At ngayon bago, kita nyo, may mga tulay ng iba. Ha? Ang Diyos din ang tutulog. Maraming tulay ang daan ng iba sa distrito ni Pulong na nakatanggap ng 51 billion panahon ng kanyang tatay. Now, gano'ng kapera ang ating presidente ngayon? 10 years investigation,
imbestigayin yung last term noon hino kino. Yung sixth term ni Duterte at yung kanyang three term. Pati yung kanyang term. Pinaimbestigayin niya. Pagkapusa mo niyang presidente, di ba siya yung speaker? Kapinsan niya? Ba't pinapaimbestigayin niya? Wala siyang sinasalba. Wala siyang pinagtatakpan. Pati yung 3 years term niya, sinama niya sa investigasyon. Ganyan po ang ating presidente. Sapagkat, alam niya, kailangan matibay ang demokrasya. Ganyan mo. Ha? Pati yung decree na kanyang ama, 1981, pwede po pala isama yung mga senador na nagtumulong naka-skapo si Bato. Yan kabastos mga tao, pati National Bureau of Investigation, pinagbibitangan nila. Yung pala nagpaputok, yung bago nilang Charge of the Dark. Iba talaga. Kaya, sabi ni Professor Lavinia, tayo ay mga katulong sa ating bansa, lalo kayong mga bata. Kaya, makialam kayo, makilaw kayo, makibaka kayo sa impeachment proceeding na mangyari magsisimula July 7, nakataya po ang inyong mga kinabukasan. So, punta po tayo sa Sigaw, Mindanao. Meron tayo natanggap na dalawang reklamo, no? Ito po ang questionable flood control project sa San Pablo, worth 40 million, pinagawa na second district na Zamboanga Resort DPWH based sa Gipos. Ang contractor ay GMS Construction at nakasabi ko na kalukot ay pile sheet lamang ang nakikita na matibay o gawa ng sabakal. Ang napagtaka po ito ay nakahalga ng 40 million kung tutusin ay halos bato lang naman ang nakita namin. At galing po mismo sa ilog kung saan nila ginawa ang natural flood control. Location, Purok Tanque, Poblasyon, San Pablo, Sabagasol. Meron po kaming pinadala mga investigador at kumukuha po kami ng mga apidabit para may sambalanin sa ambusman ito. Pangalawang matanggal namin ito sa Sigaw, Mindanao. Sigaw nila. Ang sira-sirang kasada sa kabahan ng Cotabato, Lanao Road. Nais po namin manawagan sa mga kinaukulang ahensya na agad na tugunan ang pagsasayos ng mga sira-sirang kasada sa kahabaan ng Cotabato, Lanao Road o mas kilalang na Siso Ramos Highway, enclosed Sultan Kudarat, Sultan Mastura, parang Matanog Section. Ang kasalukuyang kondisyon ng National Highway ay nagdudulot ng malaking abala sa mga commuters. Location, Narciso Ramos Highway, Cotabato. Susulat na po kami ni Secretary Bin Season. Bakit po ang Department of Public Works and Highways ang ating susulatan? Sapagkat ang BARM, ang kanila po ay MPW, Ministry of Public Works lang. Wala po lang highway. Ang highways ay na-retain po ng national government. Kaya si Secretary Ben Season po ang sinulatan namin. At salamat po sa inyong pagpagdala. Sana kayong taga-Mindanao, sabagat ito po ay po sila ng Mindanao Concern, magpadala pa kayo ng reklamo ni John para umabot naman sa opisina ni Presidente. Tayo sa trivia, no? Ganda itong trivia para sa ating mga kabataan. Noong Mayo 8, 1899, ha? Do you know, 1899? Si General Vicente Alvarez was triumphant over the Spaniards in Zamboanga and established the Republic of Zamboanga. Meron pa lang nag-establish ang Republic of Zamboanga. That lasted until November of 1899. When American forces assumed control of the city. Kasi po, ang Zamboanga ay medyo Spanish ang salita.
Diyan mas kinatalo ng mga Kastila, yung pong Sambuanga, yung Sambuanga Peninsula, ay nagpagawa ng isang republika. Kaya lang, na tinalo ng mga Amerikano. Kaya nga, Sambuanga, marami rin mga apelidong Amerikano dyan. Kasi dahil nga, inistambayan po yan ng mga Amerikano, kaya maraming maganda Sambuanga City. Noong 1974, yung India po, ay gumawa ng isang nuclear weapon, nuclear bomb. Wow! Kinawag nilang Smiling Buddha. Yun. Noong May 19, 1848, Mexico ratified the Treaty of Guadalupe Hidalgo, ending the Mexican-American War, with Mexico ceding California, Nevada, and Utah to the United States. Naku, tatlo pala yung state to dati. Sakop ng Mexico. Di pa sinama rito ang Texas. Ha? For $15 million. Noong May 1898, Emilio Aguinaldo and his group returned to Cavite from their voluntary exile in Hong Kong. Ayun. Kasi, umiskapo nga sila, exile sila sa Hong Kong, bumalik sila. Noong May 20, 1865, Queen Isabella II of Spain issued a royal decree that organized and centralized secondary education in the Philippines. Kaya tayo noon, Spanish-speaking, mga lola natin, Spanish-speaking. Pati lola ko po, Spanish-speaking. Yun po ang pinag-aralan nila. Noong 1927, the Treaty of Jeddah was signed between the United

0: galing po sa munisipyo ng Tansa. Kayong taga-Cavite, baka hindi nyo alam yan. Ha? Pero ang dating pangalan ng 13 Martires ay Quinta. Okay. 1980, Cheto Nino Aquino was allowed to travel to the United States for surgery. For remain after a secret hospital visit by then First Lady Imelda Marcos. Kaya kayo, alam niyo, tinanong ko ito kay President Marcos, bakit pumunta si Ma'am, First Lady, sa hospital, sa heart center, sa kwarto ni Nino Aquino. At nagbigay siya ng pera, at pati mga dokumento, inayot na, para doon siya magpa-opera sa Amerika. Alam po ninyo, doon ko ito tinanong mismo sa Hawaii. Anong sagot ni late President Ferdinand Edelio Marcos sa akin? Alam mo, Tony, alam mo naman yan, yung heart center, ang gumawa niyan, tayo. President Marcos at First Lady, pwede po yan, First Lady. Heart center, kidney center, lung center, children's hospital, pati yung pag-improve ng PGH, Marcos po yan. Okay. Sabi niya, kung may nangyari kay Ninoy Aquino sa loob ng hospital, ang disgrasya, sino magbibindangan? Kami na naman. Katulad nung nangyari ng binato ng Granada ang meeting de avance ng Liberal Party. At kami ang pinagbintangan. Pero later on, yung pala ang NPA, utos ni Joe Masison, ang umako ay si from PMA graduate Victor Corpus. Kaya sabi niya, we decided na padalas sa Amerika para hindi kami pagbintangan. Kaya totoo nga niyan, mga kaibigan, si Ambassador Danning Cuanco, malapit kami, inamin niya sa akin, alam mo, Tony, ako pang bumili ng bahay nila sa Boston, Massachusetts. Alam ko yan kasi nag-aral ko sa Harvard School of Government. Nakita ko yung pangalan ni Ninoy Aquino as a lecturer on Asian politics. Kaya, yung tumakbo si Ninoy Aquino for president, ako sana kigibo kasi impression ko pamangkin ni Ambassador Cuanco. Pero pinuntahan ako. Numipad po si Ambassador Cuanco, Danning Cuanco sa Pagadianta. Taga-Pagadianta ako, Ramaneto Pagadianta. At nakita kami sa airport. Sabi niya, salubungin mo sa airport. Sabi niya sa akin, Tony, maghiwalay ba tayo? Sabi ko, bakit tayo maghiwalay? Eh, dala ko itong isang pamangkin mo, sige po. Pero hindi yan, yung isa. Meaning, Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino po ang dinala ni Danning Cuanco nung election po nung 2010. Ngayon, May 25 ngayon, Lunes, 1895, May 22, 1895, the discovery of a Masonic association in Malolos. Para, na-discovery ng mga Kastila. Governor General Ramon Blanco ordered the exile of 9 prominent citizens of Malolos, Bulacan, to Mindanao and Palawan. Ako, ang mga Bulakenyo pala nahuli na mga membro ng Mason. Okay. Punta tayo, shout out tayo. Ah, shout out tayo. Nain natin itong mga taga Batangas City. Uy, shout out tayo kay Melina Villacruzes ng Batangas City. Carlo Teada ng Batangas City. At Isabel Briones ng San Pablo, Laguna. At Crystal Alempon ng Makati City. Arthur Castro ng Taguig City. Helen Darilon ng Tagbilaran, Bohol. Erwin Mastiñas ng Cebu City. Dante de la Vega ng Ozami City. Rona Manzanares ng Tua Oriental, Misamis, Occidental. Ferdinand Talampe ng Cotabato City at RJ Balido ng Cotabato City at Andy Bubizon ng Davao de Oro, Mary Faye at Chance ng Davao City. Ayan, malalayang lugar itong mga sa Sambangan de Sur, no? William Laput ng Sambangan City, Sherwin O'Don ng Sambangan City, Charlie Ebon ng Sambangan City, at Jamel Carantog ng Sambangan City. Punta naman tayo sa taga Lakewood, Jaime Yorong, Dando Barbon, at Ruel Panang ng Lakewood, Sambangan del Sur. Mga konsyal po ito. At punta tayo sa Tigbao, Islip Alzon, Arnolfo Anejo, Wilson Acosta ng Tigbao, Sambangan del Sur. At kay Jonathan Lanceteras, o yung board member, Jonathan Lanceteras, Yunilo Yanuyan, at Jerry Bobo, ito yata ang alam mga kapitan, at Helen Mendoza ng Dumalinaw, Sambangan del Sur. Jessalie Sammion, Geraldine Dinoy, at Gerald Galiete ng Tabina, Sambangan del Sur. Andres Villanueva, Ronald Tagahos, at Johanna Ruyap ng San Pablo, Sambangan del Sur. Shala Monsanto, Marichu Ansao, kusilto dati yung Marichu. Helen May Lumapas, at ng Vincenzo Sagon, Sambangan del Sur. Fidel Pellegrino Brenel, ganda pa ka, Brenel Pellegrino, at Kevin Paragas ng San Miguel, Sambangan del Sur. Jenny Pulido ng Pagayan City, Tata Malasarte ng Pagayan City, Milo Rosuela ng Pagayan City, Agnes Gargan ng Pagayan City, Melbet Lain ng Pagayan City. And on behalf ng Aquila Leyes Fraternity, we would like to congratulate Paul Mercator Francis Tolentino as the new Secretary of the Department of Labor and Employment. Ang pinalitan po niya ay si Secretary Benny Ligwesma. At siya po ay nag-resign. Nag-resign po. Hindi tinagala, nag-resign. Sapagkat he was advised by his doctor, magpahinga siya. Magpahinga siya. Kung natatanda po ninyo, si Secretary Ben Ligwesma ay naging Secretary of Labor din panahon ni President Estrada. He rose from the rank, from Assistant Director to Director to Assistant Secretary, Under Secretary, naging Secretary. At due to his health, he was advised by his doctor to rest. Kaya hindi po siya tinanggal, siya po ay nag-resign. Isa po member din si Secretary Benny Ligwesma ng Aquila Leyes Fraternity at pinalitan din ng isang Aquila Leyes Fraternity si Secretary Francis Tolentino. May I wish good health for you, Benny, and good luck, Secretary Francis Tolentino. May I request everybody to follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong pumisita sa iPalo sa aming Facebook page, Sigaw Mindanao. Kung saan maaari ninyo ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern. Kami po'y gusto manungkulan sa inyo, sana yung inyong mga problema sa inyong pati-pati ng Mindanao, ipadala ninyo sa aming opisina, katulad ng mga ninyo kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga ni Justice Tiangke, the greatest threat to freedom, the shortness of memory. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Kaya huwag natin kalimutan anuman ang desisyon ng ating magigiting na senador. Ito ang impeachment proceeding. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pakikinig.
1: Artist pa, labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Sitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong ipatahe. Pwede daw sa limong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagbinian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikuntak ang maabi-abihon nga tagkiya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kadbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Pati City, Aba Oriental.
5: Ano sige magpagpalit o Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kong palit o Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ni bita agad akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi, ya, alos ko di patulogon. Ya, karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, ako yung kayo bita agad ang akong ibati sa kong UTI nga. Sa una, grabe ka hassle karon, makalip-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe ka nindot yun sa lawas, kaya paminaon.
5: So, may ibati mo sakit mong hawak?
4: Sakit akong hawak, tukabarog na yun. Pag maglaba ko, parti sa kita sa akong hawak, tuhon. Pagsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas. Yun, eh.
5: Ano pa mo rin magpangita na ka?
4: Pangita agad akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parti yung ninduta, 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So, karon, gimintay na lang yun?
4: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, pangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ang ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako, kayo yung diferensya yun. Salamat.
3: Usa sa unsamang panatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila, Paragis Bilabila, Paragis Bilabila.
6: Na ang gabanan o kaibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Light Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, rich in coconut oil, marunggahi, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, ilana sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabat-saman, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Light Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang hubuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Light Product Package, usa ka battle sa Target Light Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Light Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, kamakadawa sa grasya o kalibayon. Anong ikaw magkatiam-tiam? Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawang nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawakan ko yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanya kung sa pagdiskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEn og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEn, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Avail Binding sa 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutan sa Tuloran District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC,

0: Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule o Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Pila-Pila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni duty dyan ko.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa daran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung igugmanin mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabato sa Target Line. Food supplements kauman sa tulong kabato sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ganang dayon. Kapakagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw magkatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o

0: na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Pagdinig with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Pagdinig, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Mga impormasyon pagkalusugan, testimony at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan ng ating pakinggan. Programa Tumpay sa Kalusugan.
3: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Daily Bud Plus One. Ito'y minumbo ng labing limang sangkap herba, kaya ng spirulina, garicus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din pagbababa ng limbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta lagi tatandaan.
4: R-I-S-E.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay nilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon, kojic para sa vina, luta para sa ginta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalat ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 layong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produkto ito, ang kanilang mga sugi ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong gagabay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brass. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman balatutunan. Sa atin ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang programa. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Delsa po.
0: Ano pong pangalan? Delsa?
1: Delsa.
0: Okay, Delsa.
1: Saga
0: okay.
1: Orqueta po.
0: Orqueta. Okay, nanay Delsa ng Orqueta. Misamis Occidental.
1: Orqueta City. Misamis Occidental.
0: Okay. Orqueta City, Misamis Occidental. Okay po. Ilang taon na po, nanay?
1: 47.
0: 47. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano? Bago pa lang po.
0: Bago pa lang. Okay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ano kasi, narinig ko palagi sa radio tapos yung kasama na namin sa trabaho, bumibili siya. Tapos, bumibili din ako. Nag-try ako.
0: Mm-hmm. Okay. Nalaman po,
1: maganda naman.
0: Nalaman po ninyo sa inyong pong katrabaho?
1: Oo, bumibili kasi siya. Tapos, sabi ko, subukan ko. Baka ano, pwede ito sa akin. Kasi, mahirap po siya kung magbawas.
0: Okay. Nahihirapan kayo. Tapos, parang pakunti-kunti.
1: Po. Pero oh, parang mayroon pa hindi ko lumalabas.
0: Oo, parang may natitira pa, di ba?
1: Po.
0: Opo. Ano yan, nanay? Kapag, nanay Delsa, kapag kayo po ay nahihirapan sa pagbabawas, tumatagal po ba kayo sa CR yung pag-irip po ninyo?
1: Tumatagal. Pero ngayon, umiinom na ako, masarap ang tulog ko, tapos maganda pakiramdam ko.
0: Yung pagbabawas po ninyo, kumusta na ngayon?
1: Okay naman siya, tapos pero dalawa lang sa isang araw, umaga, umiinom ako, at saka sa gabi, kasi ang pira, walang araw-araw kung bumibili, pero dalawa, isa, ganyan lang. Pero araw-araw kung bumibili kasi malapit naman dito sa amin yung yung nagbinta sa pharmacy.
0: Tama yun. Pero araw-araw kayong umiinom ng rice coffee. Hindi po ninyo pinatatagal. Tama. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po. Sige po.
1: Kaya sabi ko, sinubukan ko para maganda pala po.
0: Mm-mm. Tama. Bukod po sa bukod po doon sa yung pagbabawas po ninyo na naging okay na, yung pagtulog po ninyo, sabi po ninyo, naging okay na din. Bakit po noon, dati po ba nanay?
1: Hindi ako makatulog. May insomnia. Nagka-insomnia ako.
0: Okay. Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Yung hindi pa ako nakainom, yung pag makatulog ako, pagising ko, hindi na ako makabalik ng tulog. Tapos, matagal pa ako makabalik ng tulog. Pero ngayon, nakainom ako, kanang madali lang ako makatulog. Magising ako, pero madali lang makabalik ang katulog.
0: I see. So ngayon, nagigising pa rin naman kayo, pero kapag magigising kayo, iihi, tapos nakakabalik agad kayo sa pagtulog. Parang naitutuloy-tuloy pa rin.
1: Opo. Yan ang palagi kong iniinom.
0: Very good po. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ako lang. Pwede po ba yun sa bata? Yung 13 years old?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. Okay? So, pwede yun. Kahit po 2 taong gulang na bata, pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, nanay.
1: Sinabihan ko nga yung asawa ko, uminom siya kasi
0: Kailangan yun.
1: Yung bang, kasi pag kasi siya, yung bang masakit yung palagi niya, yung bang kunti-kunti yung ihi niya.
0: Mm-hmm. Tapos yung pag...
1: Sabukan mo to.
0: Yung pag-iihi niya po ba, may kasamang sakit din? Hindi naman.
1: Oh, may...
0: Sumasakit.
1: Yung sa asawa ko?
0: Opo, sumasakit din.
1: Hindi ko man siya naitanong. Ewan ko kung masakit ba. Basta ano daw. Kasi nabihan ko, uminom ka nito. Pero paminsan kasi ano siya, si Kulimpi, isa, dalawa lang mabibili ko. Pero sinasubukan ko sa kanya para malaman niya pa na kung
0: tama po yun.
1: Kainom siya.
0: Correct. Dapat po ay makapagsimula na rin po siya. Ang dapat po tuloy-tuloy din yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Lalo na po doon sa problema niya sa pag-iihi. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, nanay, na natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Okay po.
1: Salamat po sa pag-tawag.
0: Salamat po, nanay. Yes. Sabi ko nga po, nanay, kapag hindi po wala kayong pantawag, i-text nyo lang po kami, isang text lang na opo, kami po yung tatawag sa inyo para sakali.
1: Kasi dito sa amin sa Orquesta, gabi yung ano nyo,
0: yung programa,
1: yung programa nyo.
0: Tapos
1: nagtawag ako ng gabi, nag-ring, tapos sabi ko, ano siguro to, yung ano ba yung tawag mo? Rated na lang siguro ba?
0: Ganun po ba? Hindi naman po. Live po tayo, nanay. Depende po sa mga...
1: Sa inyo sigurong extension sa amin dito, gabi kasi.
0: Yes. Ngayon, nanay, may programa kasi tayo ngayon. Actually, ngayon, live po kayo napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas sa mga sandaling ito. Sa gabi naman, ganun din po, nanay. May programa din po tayo at sakali po makatawag kayo doon, like din po kayo mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Okay po.
1: Sige po, salamat.
0: Basta nanay, kapag si tatay at saka yung anak po ninyo ay umiinom na din ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kila tatay, pwede niyo po akong balitaan ulit. Tawagan niyo po ako muli para magkakwentuhan ulit tayo, nanay, para ma-share po natin yung kagandahan po naman ng ating rice coffee sa iba nating mga kababayan. Nang sa gayon, ay yung ating ibang mga kababayan din po ay kumbaga magkaroon po ng ma-inspire po sila na makapag-inom na ng ating rice coffee.
1: Pero alam mo yung masakit pag magregla ako, masakit. Pero ngayon,
0: iniinom
1: ako, hindi na masakit.
0: Yes, opo. Isa po yan sa napakaganda.
1: Pwede pala yun.
0: Yes po, nanay. Yes, pwedeng-pwede po yun.
1: Kasi ang sakit.
0: Pwedeng-pwede po yun.
1: Ako, hindi na. Lumalabas lang siya.
0: Yes. Kasi po, kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, na re-regulate po naman yung circulation ng ating dugo. Kaya po, ganun po yung nangyayari. Magiging... maganda yung regla po ninyo na wala na kayong mararanasan na sakit. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy lang yung ating rice coffee. Marami na tayong mga testimonya po kasi niyan na natulungan po ng ating rice coffee. Meron nga po na hindi pa nagkakaroon ng anak dahil irregular yung menstruation ng babae. Nung uminom po ng ating rice coffee, naging regular po yung menstruation hanggang sa nabuntis na po siya. Kaya laking pasasalamat niya po na umiinom siya ng ating rice coffee. Ganun po yun. Sige po. Maraming salamat po, nanay. Basta balitaan niyo po ako, ha? Kung may mga pagbabago po sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: bansa ng Oroquieta City, Misamis Occidental, 47 years old, nagsimula na pong uminom ng ating rice coffee. Katulad niya po mga kaibigan, kailangan niyo lang pong i-text sa amin. Mag-text lang po kayo at kami na po yung bahalang tatawag po sa inyo. Kung gusto niyo pong makausap po naman tayo. At maipahayag po ninyo ang inyo po namang mga testimonya. Sa bawat isa po sa atin na nakaantabay po sa ating programa.

9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po ng mga kwento dito po naman sa ating programa.

0946-9623 ang numerong pwede-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon, mga kaibigan.

0069. 226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagin sa ating po namang balado doon.

0: Hello?
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
0: Sino ba ito? Si Kuya Boy na ito?
1: Si Kuya Boy po ito, si Kuya Boy. Opo.
0: Si Nanay Basyon ito.
1: Nanay Basyon, taga saan po si Nanay Basyon?
0: Del Carmen, Sangay, Camarinesur.
1: Del Carmen, Sangay, Camarinesur. Okay po. Ilang taon na po si Nanay, Nanay Basyon?
0: 84.
1: Wow, galing. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
0: Oo.
1: Matagal na po ba, Nanay?
0: Naka-anim ng box.
1: Okay po. Ano, Nanay, yung rason kung bakit po kayo uminom ng ating rice coffee?
0: Napagpinto ko na sa iyo yung nalis yung ano ko, katarata.
1: Ano, wala yung katarata po ninyo? Dahil po saan?
0: Sa rice coffee.
1: Okay. Ay, wow. Okay po. Paano po nangyari, Nanay? Ano po yung, nung simula po na napakinggan po ninyo yung ating programa, may katarata po kayo?
0: Sabi sa iyo, yung una kong pag-inom, sabi ko na papaya ko ng ano, machine. Sabi ko naman sa iyo, no? Sabi ko, ayaw ko na kakong uminom yan, siguro kako mamatay na ako. Kasi nakain ako ng machine. Diba? Sinabi ko sa iyo.
1: Oh, Nanay, lilinawin ko lang po, ah. Nung tumawag kayo sa akin,

0: para po malinaw, kasi medyo malabo po yung boses po ninyo. Ibig sabihin po, Nanay, ang nangyari po sa inyo, parang yung tiyan nyo po parang hinahalukay, parang kumukulo-kulo.
1: Oo.
0: Tapos, nung mailabas po ninyo, pasensya na po sa mga kumakain, sobrang itim naman nung nailabas po ninyo. So natakot kayo. Ang sa isip po ninyo, ang nasa isip po ninyo, ano po yun?
1: Hindi na po inom kasi hindi ba sabi ng mga matatanda pag magbawas ng maitim, mamamatay
0: na. Okay, tapos?
1: Hindi na, matay na ako. Ayaw ko na niyan mag-inom.
0: Oo, tapos.
1: Ano po sarili ko lang, sabi kong gano'n. Nung marinig kong gabi na gano'n,
0: ano yung narinig po ninyo ng gabi? Ano yung sabi ko?
1: Sabi mo, sa umpisa daw, mamam.
0: Opo.
1: Magbabawas lang na itim. Ang ginawa ko, magbangon ako. Nagpuntrabin ako.
0: Okay. So, nung uminom kayo ulit ng rice coffee, nagtuloy-tuloy na, ano na yung naramdaman po ninyo? Nalis na yung sakit sa tuhod po ninyo. Tama. Tama. Ibig sabihin po noon, yung lahat ng basura sa loob po ng inyong katawan, maitim na yon, inilabas po yun ng ating rice coffee. Tama. Oo, so ngayon, malakas na po kayo.
1: Oo, malakas na yun. Pero ang tuhod ko, nasakit pa rin. Yung bagay mo, parang iluluhod mo.
0: Opo. Pero nabawasan na, nanay, nabawasan na.
1: Nawala ng sakit na araw, gabi, ang sakit.
0: Yes. Nanay, opo, kumusta yung pagtulog po ninyo noon at ngayon? Paano nyo po ikukumpara yung tulog po ninyo noon sa ngayon?
1: Okay naman, pag wala nang iniisip, pag mayroon.
0: Ano kasi yung mga iniisip mo? Huwag mo nang isipin yun ang isipin, nanay.
1: Siyempre, pag nag-iusap ka, siyempre naisip ka kung ano-ano.
0: Huwag nang iisip ng kung ano-ano. Makakapagpa-problema lang yan sa atin. Anyway, nanay, ang maganda dito dahil okay na kayo. Okay na yung pakiramdam po ninyo ngayon, nanay.
1: Okay naman.
0: Yes.
1: Okay na.
0: Opo. O basta huwag na lang mamumroblema ng kung ano-ano na dapat hindi naman pinoproblema.
1: Pag meron na natawag siya yung original yan, natatawa rin ako.
0: Natatawa ka rin? Opo.
1: Natatawa rin ako.
0: Salamat po, nanay.
1: Ikipinta ko sa iyo. May itatanong ako sa iyo.
0: Sige po.
1: Yung apo ko, nagpa-opera. Pwede mag-inom yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po kasi para makarecover po siya kaagad. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw bagang pagiinom ng ating rice coffee. Kasi ang nandito po sa ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po kung itutuloy-tuloy po natin yung pagiinom po ng ating rice coffee, mas malaki po ang maitutulong nito sa kanya. Dahil siya po ay galing po sa operasyon. Kailangan niya po ng sapat na nutrisyon para makabawi po sa kanyang lakas. Okay po?
1: Nakabili na nga ng dalawang box. Pagkadating ng pizza quattro.
0: Yes. So, kailangan na pong kailangan pong uminom na din ng ating rice coffee po.
1: Oo.
0: Okay?
1: May isa na po sa iyo. Hindi, teka muna, kuya.
0: Oh, go ahead po.
1: Yung nga po ako na sabi ko may loss. Pwede pa rin yan mag-inom?
0: Yes po, nanay. Pwedeng-pwede po, nanay. Pwedeng-pwede po, nanay. Dalawang taon pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee. Pwede po.
1: Yan lang naman ang gusto kong itanong. Saka yung katarata ko, Narinig ko yung pag nag-iinom ng rice coffee, magpapaan mo ng inyong bago. Yan din yan. Pag saka iaano sa mata.
0: Magpapausok lang po, nanay.
1: Oo.
0: Pwede yun.
1: Salamat. ka.
0: Ako po yung dapat magpasalamat, Nanay Basyon, dahil nakausap kita. Salamat po. Dahil alam mo ba, Nanay Basyon, Nanay Basyon, naaalala ko sa iyo yung lola ko kasi Basyon din yung pangalan nun.
1: Salamat.
0: Thank you, Nanay Basyon. Salamat po sa inyo at lagi kayong mag-iingat. Sana po ay abutin po ninyo yung 150 years old.
1: Sana po.
0: Sana. Thank you, Nanay. At lagi ka pong mag-iingat. God bless po.
1: Salamat. Hindi ako makatawag. Hindi ako mag-tawag.
0: Yes, Nanay. Pwede po kayong tumawag.
1: Sandali lang eh.
0: Okay po.
1: Sa buhi, ito buhi. Parang, Oren, mag-inom na rin kayong rice cooker. Parang, sa inyong mga sakit.
0: Tama.
1: Sa buhi, ito.
0: Ano pong apelyido ni Aureng?
1: Rabino. Rabino.
0: Panawagan po ninyo, tawagan po ninyo, Nanay. Sige po, sabihin nyo, uminom na rin ng rice coffee.
1: Nandiyan sila sa Santa Clara. Umuwi.
0: Opo.
1: Kasi nagriringin naman sila.
0: Yes, maraming salamat. Nanay, salamat po sa inyo, ha?
1: Tagal may kanmatausap.
0: At least nagkausap tayo. Ako po nagpapasalamat dahil nakausap po kita, Nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat, salamat.
0: God bless
1: salamat
0: po, Nanay. Thank you. Salamat po. Bye-bye, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po. Maraming salamat po, Nanay, sa inyo po namang magandang kwento. Thank you very much. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kaibigan, si Nanay Basyon ng Sangay, Camarines Sur. Paalam na po ang iyong lingkod, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio Magbating.
5: Oras, alas 7:30.
4: Radio Magbating.

0: Diyos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Isip usok ka driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. My gabis na rin itong umagasuki, hindi ba binaw? Hi, how are you doing guys out there? Sa medyo ngiob nga kagabihon. Gato ang uban karon giuwan, ang uban karon nagtalithi pa. Ang uban karon nagunahuna pag mabundak makaning ulan o unsa. Anyway, welcome to the era of my show. This is the TLC, True Love Conversation. My name is Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. May gabi is na ito ang mga suki tigpaminaw. Kumusta ito ang mga naminaw din ang karon? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nationwide ba yan eh? And at the same time, kuan bigini worldwide. Okay, ito ang, yes, ang ito ang live feed karon. Ito ang live video sa ito mga na FB. At ito ang live ninyo makita din as may radio. Ayan, Radio Bagting Entertainment nga page. Hindi rin i-search ang Radio Bagting Entertainment. No, page na siya. And then makita ninyo ang akong hitsura, guwapo ka eh. Sana all. Alright, and of course, 7:34 on the clock. Welcome to the hour stretch of my program music. This is TLC, True Love Conversation. You're listening to DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa to ang pinakakusog-usab nga EM band, DXBZ Radio Bagting. And of course, ang katuwang programa ng TLC True Love Conversation is brought to us by Target Line Superfoods Perolina. Ito ang produkto ng gamhanan o kahibulungan sa tanan. Napagadaghan ang ito ang mga balatian nga natabangan ni ini mga higala. And it, of course, at the same time, ito ang Target Line Power Scent Liniment Oil, ang ito Haplashus Oil, ang ito matod pa nila ang iyang kahalang, iyang kabugnaw, o ang iyang kanuhot-suhot, no? Manuhot-suhot, yun ko, no? Sa panit, lapos sa kaunuran, o lapos pag yun ko, no? Sa kabukugan. Yung anak kay piktibo nga ito ang product package. And of course, ito ang mga naka-TMTM. Diba? Yung anak, nakanindot din eh. Sa ito ang product package, sa ito ang target line, kay libre lang unya nga ito ang kanigitawag na ito, gagrasya o kalipayon. Sa mga mahiligon mo, antog outlet dayo, loto outlet, taya ng sweat rest. Libre rana dire. Kung makapalit, makapurchase mo, one na product package sa ito ang product nga target line. Naanam mo anay one bottle sa target line superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa target line power scent liniment oil for only 1,200 pesos. So super VIP nga transaksyon na dayon ang imuang maapilan. So, diba? So every time nga naitunol ang ato ang source from Kaoluhang Manila nga kalipayon, grasya og panalangin alam sa mga mahilig mo ato og Lotto outlet. Libre ra na atong itunol diha ni diba? So inyo lang ang buhaton, os na nato ang magadaminaw din na karon, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong nga contact number. Ngayon sa 09-380-02-8888. Muna ang official nga text line number, muna ang official nga hotline number, muna ang official nga contact number sa target line. Ano sa ito ang mga interesado din ha nga mag-avail. Ilabi na og mga lawa ug magadlawan na sila'y schedule for 2 p.m. ug 9 p.m. draw sa padaog special mga higala. So ayo usiki ang kahigayon. Unya i-avail gyud ninyo agato ang special promotion karon nga 1200 super VIP transaction na ang imo ang maapilan tungod kay sunod semana mag-increase na gato ang product package rate mga higala from 1,200 to 1,500 na. So karong semana ha pa lamang i-avail ninyo aron maka-appeal mo unya gawas nga maka mamaayo mo makatiam-tiam po yun. Okay, so i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number ngadto sa 0938-002-8888. Again, that's 0938-002-8888. It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. You are still with Martin D. sa programang T.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan na itong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. O labi na yun mga kaigsunan, kini nga programa hatod ka na ito sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Labi na yun sa mga kaigsunan na ito nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsunan na ito nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsunan mo nang pagmata ni mo sa buntag mura kagwan grugi kayo tanawon na dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud mga kaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakwan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya ay phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Paninduton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, na fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Kung matod pa gani sa duga nga pagtuon, kung i-high dose nimo ang gitawag na itong Nerolidol properties na naadiha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol o malikayan ang mga paghubag sa sulod o gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani sa pag-inom o Xantron Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Xantron Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sa TV.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC. Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. It is at wag program ng TLC, kung True Love Conversation. Right here on 106.3 Bell FM, and of course simulcast with our EN band ang DXBZ Radio Bagting. Alright, kumusta ang itong mga naminaw din na karon? Okay lang ba ang tanan? Medyo naglain ang panahon na ito, no? Dako, kay dagom ka ganina. You know, hopefully karon, dilira kay dako ang one. Dilira ko sug kaayo ang one. O da, siguro, I think, na-feel na ko nga dili gid siya magkusog. Kaya ako ba itag-iyas kalibutan? Okay, 8:04, maayang gabi. And of course, sa tuang mga nagutana na ituod, paunsa ko nga pag-avail sa tuang product ang target line. Anyway, nga tuang pag-avail, mamahimo lamang i-text inyo ang pangalan, address o inyong contact number nga ito sa 09-38-002-8888. Ayun yung product package, ihato diya sa inyo through door-to-door delivery. So, ang ato ang mga taga-Pagadian City, we have Rider from Pagadian, padulong sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panibalay. Door-to-door delivery. And sa mga outside sa Pagadian, we have GNT Express. Mo ang maghatod ganin niyo sa ito ang product package through parcel. Sa inyong gihuwat kay ugma pohong adlaw mga higala ang ato ang big time nga schedule alang sa ilang pagtunol mga higala din kaninyo sa Gracia o Kalipayon for 2 p.m. and 9 p.m. draw. Nahimo gali sa uban mga higala nga naka TMTM how much more ugma pohon nga matud pa nila na ay kombinasyon nga espesyal kay ilang ito no. Advance congratulations na lamang ha sa tararato nga mga maka-appeal o sa mga mu-appeal pa lamang. O nang giingon, aron dili na mo mahago, mo bisita sa mga outlet kung asa ang ato ang mga target line products na himutang ihatod diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay. Muna ang ato ang latest version. Na kinahanglan nga muadto pa kamo sa ato ang mga outlet aron mo palit mo purchase sa ato ang product package tungod kay sa inyong pag-text sa inyong pangalan inyong address ug ang inyong contact number ngadto sa 09-38-002-8888. Mao na unya kini ang tulay aron mamahimo mga higalang mahatagan mo og giya kon guide paunsa mga higala aron maangko ninyo ang ato nga grasya og kalipayon. Ay nakalindot din kay proven and tested na ang ato lamang o ang ato dili lamang sa produkto nga diin makaayo og makatabang gyud sa dunay mga balatian lakip na mga higala ato ang winning number combination subok na nagkakay salamat na ito odas na nato ang mga nagtunol og mga balato. Thank you kaayo. Siguran na lamang mga higala basta musalig lang ta. Mutuo lang ta mga higala walay imposible. Lagi pa ning kamutan og maayo mga higala sa target line team nga makahatag yun og reliable nga kaning winning number combination sa swerte res aron matabangan mo mahawas gikan sa kalisod kapit us o kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ang nakanindot din he kay ang produkto lang ang inyong bayaran o ang ato mga igala mga sukintig paminaw nga kombinasyon probables alang sa swerte res mga igala o mga sukintig paminaw libre ra na yun kay itunol diha kanina. Ayo paglangay kay basin onya sunod semana mag-usab na ra ba ang ato ang product package rate. So karon nga to ang product package rate is 1,200 pesos. Super VIP na ang inyong transaksyon. Pero next week, starting next week, no, magsugod na ang ato ang increase from 1,200 ang atong usa ka set. Mamahimo na siya nga 1,500 pesos. Grab the opportunity, mga higala, before it's too late. O daghan nag-ingon, mong appeal raunya ko. O niya na nga, doon nga makatiam-tiam. Ang silingan in town, gasigi nagdaog, gasigi nakatiam-tiam. O niya karon. Sige na taon sag-ingon nga, mo-appeal rin daw kuno siya, pero wa na, ang iya kunong silingan, ubay-ubay na kuno ang... ubay-ubay na kuno ang nadaog. Magali na ang ugma, ang unya og ang puhon, no? Pwede man na to himuon karon. Kung may yes, kung kanibitaw nga gustuhon gyud na agyo daghang mga paraan. Hi Martin D, good evening. Greet lang ko to all FYFC clan. Laras na lang tanan. O sa kong friends, si Aljo na Bukatkat, Jollibert Bonsalaw, to a Lonely Girl. It's coming from Micah Andales from Pitugong, Zamboanga del Sur. So request kong song, Susi ng Aking Puso. Again, na siya ay kuhan di ay naday na siya ay susi di ay ni nga to agay nga kasing-kasing naday na siya, sige akong pangitao ng suki, kasusi ng aking puso. Ay. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock, mga kaibigan. This is my one of kinibito ang akong pinakapaborito yun nga love songs right this very moment. Sa tanan na itong mga naminaw din na karoon, happy listening to all of you and have a great evening, folks.

0: right here on Bell FM.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulu kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya dito?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

enjoying the Kahit Habang Buhay. It's coming from Smoky Mountain. Right here on 106.3 Bell FM simulcast with Radio Bagdi. Yes, there you have Kahit Habang Buhay. Ayun! Kahit Habang Buhay po tayo magdi-DJ. Magandang gabi po sa lahat po ng mga taga-Bagdig, wherever you are, whatever you're doing, just listen. Nakainig lamang po kayo sa 106.3 every day. So, yan po ang pinakaigi po mga kaibigan, di ba? Alright, good evening, DJ. Gwapo, well, gahigda-higda na ang person kay Gikapoy sa work again, oi! Yeah, magpag-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always mahal ko. Request ako og song ikaw pala o hindi ako katulad niya. This is coming from Aljun Simbahon from Barangay Datagan, Pagadian City. Chapter. Thank you so much. Daga kay salamat ha, sa itong mga naminaw dito all the way from Datagan, Zamboanga del Sur. Alright. Yes, Kahit Habang Buhay. This is coming from Smoky Mountain. Only right here on 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
5: Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
5: Kaibalo ka ba nga ang Santone Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory properties nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, mao'ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga. Kay sa una makaigsunan, pagpagatunan magud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya human imong pangihi, murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
5: it. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghuy. Tungod kay nakay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Santone Plus Gold makaigsunan, tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud, kung after laboratory, nakita nga ni taas ang SGPT, abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
5: Mao na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Philippines! To everyone joining us tonight, you are definitely starting the week with the Big Bang full of fun, surprises, and lot of prizes! Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw! It's the start of a brand new Lotto Week this Monday, May 25, 2026. Panibagong linggo, panibagong pag-asa para sa Lotto players na umaasang maiuwi ang naglalaki ang jackpot prizes ng Mega Lotto 645 and the Grand Lotto 655. Kaya ngayon pa lang, inuunahan ko na po kayo. Good luck sa lahat ng may mga tickets! Sabay-sabay natin nga alamin ang mga winning numbers ng inyong favorite Lotto games. At ang makakasama ko sa pagpapapremyo ngayong gabi, walang iba kundi si Tan. Greeting, Tan!
1: Hello, Green. Good evening to you and to all our televiewers. We are coming to you live via IBC 13 and TATV, pati na rin po sa ating mga social media followers sa Facebook at YouTube. Tandaan, mag-follow lamang po sa official live streaming channels ng PCSO para makasiguro po kayong tama ang informasyon na inyong nakukuha. Truly, it's another exciting Monday night. Kanina po, nabanggit na nga po ni Queen ang naglalaki ang papremyo ng ating mga jackpot pairing games. Pero syempre, hindi rin po pahuhuli ang mga papremyo ng 2D Lotto, 3D Lotto at 4D Lotto games. Talaga naman pong kabang-abang po ang Lunes natin ngayong gabi.
0: Bukod nga po sa pinalaking jackpot prizes, naglalakihan din ang consolation prizes na pwede niyong mapanalunan. Tulad na lang kagabi, dalawang maswerteng Lotto players ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Bawat isa sa kanila ay may uuwi ang 750,000 pesos na consolation prize. Ang lucky tickets ay nabili sa Novaliches, Quezon City at Lapu-Lapu City, Cebu. Muli, congratulations po sa inyo!
1: Maulit po kaya ang swerteng yan? Ang sagot dyan, aalamin na po natin in just a few minutes. Pero bago po natin simulan ang game time, quick reminder po muna, play within your means. Maglaro lamang po ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly. Only 18 years of age are allowed to play in any of the PCSO games, and that includes STL and Scratch It tickets.
0: All right, to get things started tonight, let's all welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
0: And to assist us with their draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Ang highlights po ng activity kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Alright, Lotto players, full speed ahead na tayo!
1: Sa naglalaki ang Lotto pa premium na naghihintay lamang pong mapanalunan, let's play Lotto!

Pilipinas, simula na ng Digit Pa Premyo. Una po nating aalamin ang swerte ng 4 numbers ninyo. Dito po sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Kailangan lang makuha ninyo in exact order ang winning combination. May system placing dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Rumble. At narito na po ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is 1. Our second number is 9. The third number is 5. And final number is 7. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 1, 9, 5, and 7 in exact order. Third batch ng papremyo ng tatlong numero, ready na pong mapanalunan. Let's play 3D Lotto! Dito sa 3D Lotto Game, ang 3D

0: pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting, alas 5:01 na sa buntag.

0: mga nasod kabagtig kabalkadas nga ultimo gani mamaligya lang kag illegal drugs, no? Kay pwede na ka nga ilahang silutan og kamatayon. Naradre. Oh, naradre kabagtig kabalkadas. Oh. Ang Iran lakip na usab niini ang Saudi Arabia. Mone ang mga pipila ka mga nasod nga kuno galing, no? Kuno galing kabagtig kabalkadas, malambigit ka sa illegal drugs, ingon ani ang ilahang silot didto. So kuno galing diri sa Pilipinas, no? Gi-implementar pa lang ni, wala na untay problema karon, wala na untay mga kinabuhi nga nakalas, wala na untay kinabuhi nga nausik. Gumikan ni ining matang sa kining bisyo. Bisyo magkuning drugs. Oh. Muna giingon, pasalamat lang ta kay democratic country ta at the same time Christian. Kay kundili pa lang pareha pa lang ta subang mga nasod pastilan. Muna giingon nga munihit gayod ning mga taong mga malambigit sa illegal drugs. Anyway, kabagtig kabalkadas, no? So, sa itong pagbalik, sa kunang gikaingon, ato ang hinabion, ang vlogger nga sa St. John, mahitungod sa iyahang itong kumustahon. Kumusta ba siya karon? Human sa mga bash nga iyahang naangkon, o gingon man, unsa ba iyahang nakatunan? Doon na ba kani siya nakatunan sa iyahang nahimong content dito sa Siargao? Ang ato ang pakighinabi kang St. John, sa itong pagbalik, diristol manon ang bagtingan sa katawhan, alas 6:26 na, sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Scared lang yun ayaw akong kilid nga nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up ayaw. Naman ko yung bati yan. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Samsung Lucia 45. Kining akong kilid nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit. Gagayo bangon. Kunya, patsika ko. Dito, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila,

Alas 6:29 atong oras sa Kabagtig Kabulkada sa padayon pa nato nga gi-contact sa St. John na no mo paguro ni kamata ni mataa. Balik ta sa pagpanaguban sa kahanginan na double check sa nato hato sa ning kontak ko no padayon St. John tungod kay atong giingon man gud is alas 6:30 ni siya kining tawagan na basin niya ko pa ni kamata. Dito ni napani siya ron dito sa kining Isla Siargao Kabagtig Kabulkadas no. So mo ni nga to ani nga paningkamutan nga to ani nga makontak karon sa St. John kay aron usab nga to nga makuha ang iyaha nga habig Kabagtig Kabulkadas. Kun sa ba iyaha nga kahanga nga nakatunan no sa kaha ang iyaha nga naka maingon tao gadun na nakani siya ay nakatunan Kabagtig Kabulkadas pinagi sa iyaha mga content nga dosay dunay mga kasaypanan na or unsa ba padayon pabaghapon kini siya magbuhat og content nga ingon ini nga mangayog mga pagkaon or unsa pa Kabagtig Kabulkadas muna nga atong paningkamutan nga atong nga makontak kay aron pod nga to nga makuha ang iyang habig kalisod pod kayo kay gahapon manggod ato ani siya nga gi hisgutan diri sa kahanginan no nga giingon nga nakahatag og dakong kaulawon sa Pagadian City humano sab nga daghang mga katawhan ang wala gayod nalipay Kabagtig Kabulkadas sa iyaha nga content no daghagwa nalipay sa iya nga content Kabagtig Kabulkadas mao na nga tuaning paningkamutan nga tuwa nga mahinabi ang kining mao nga individual atoning kontakon kadali ha kay atoning kontakon sa iyaha nga messenger sa iyaha nga kining duha ka kontak sa inyong kanyang naman manggod, no? Kandatong nakalabang adlaw, gini siya ga-trending og taman. Gumikan lagi, daghan ang mga wanalipay sa iyaha. Gumikan sa iyaha nga mga content. Og lakip na usab nini Kabagtig Kabulkadas ang iyaha bitaw nga ang mga katawhan, no? Diris Pagadian City, na-action og kasuko. Kaya lagi, naghatag og kaulawon nga dili ra bud dito taga-Pagadian. Taga-Gipos matod pa kini sa St. John. So, ang mga wala to ba, no? Wala to nga mga pagsaway Kabagtig Kabulkadas nga iyahang nahayaguman, iyahang naangkon nga ang iyahang tumong og tuyo is mao lamang ang maghatag og content or kalingawan sa mga katawhan, no? Sa iyahang mga followers Kabagtig Kabulkadas. So, ato aning kanon sa ha, kadali lang kay ahayuhan siya. Anyway, alas 6:32 na atong oras, diri paghihapon sa tuang tulumanon, ang tuang panaguban Kabagtig Kabulkadas sa kanunay, hatodosab ka na to, sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang niya itong gusto ng maskwilag kulihiyo, or diba ka senior high, pa-enroll na Kabagtig Kabulkadas sa Iliana Bivio College. Ang Iliana Bivio, adunay kursong gitaniyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Munang wala nay rason aron nga dili ka makatungha kaya pwede ka nga mopili sa imong klase buntagon, hapunon or diba ka panggabi nga klase Kabagtig Kabulkadas. Muna ayaw kalimot, ayaw na paggalangan, ay napagduha-duha labi na sa mga ginikanan nga adunay mga incoming senior high. Diri pa eskulahan inyong mga anak sa Iliana Bivio College. Kaya wala mo ipagabayran nga enrollment fee. O galakip na usab Kabagtig Kabulkadas, wala mo ipagabayran nga tuition fee. So muna, nga pwede kayo mo nga magpa-enroll sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Nagpadayon paghihapon ay ilang pagpandawat o enrollment Kabagtig Kabulkadas alang niya itong gusto nga mo eskwela ha o kulihiyo o nabaga senior high. Samtang lakip usab sa niabag sa tuwang at tulumanon ang Camp Health Multi-Specialty. Nga nahimuta ng CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian ang Camp Health Kabagtig Kabulkadas at ang kursong gitaniyaga sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bivio College, ako nang ang sari Camp Health man akong giingon, naglibog ni ko. Naglibog ni ko sa gibasa.
Ang Campbell Gabagdig Gabalcadas. Oh, Campbell ta, balik ta sa Campbell. Andiyan yung mga espesyalistang doktor, sama nila ni Dr. Gino Bancoro. Ingon man usab si Dr. Wivina Bancoro, si Dr. V. Antolido, ingon man si Dr. Carlo Tago, o si Dr. Heidi Abalie. Okay? Mao ka na siya ang General Dentistry Kabagdig Gabalcadas dira sa Camp Health. Muna ay napaglangan. Basta kay magpa-konsulta mo sa inyohang panlawas, digid siya mo tubag. Napapaginig ka mata ba? Sa'yo pa magugayo? Muna ka-alarm siguro, na nakakuha siguro na siya, nalingaw ni siya o kining party-party kagabi eh. Oh? Kaya ito ang paningkamutan ito ang makuan, makuntak. Bahin na niini lagi kabagtig kabag. Ay, okay. Kadali lang ha. Okay.

0: Alas 6:36 sa itong oras sa Kabagtig Kabulgada, sanay na sa linya karong nga mga orasa ang atoang viral nga vlogger diri sa Dakbayan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kona diin, ato ni hinabiyon karong Kabagtig Kabulgada sa ang nag-viral nga vlogger human sa iyang content nga iyang na-post samtang kini ang anaa nag-bakasyon, naglingaw-lingaw anaa sa Siargao, Kabagtig Kabulgada siya. Ada karon sa linya ang atoang viral vlogger sa Pagadian City nga mao sa St. John of Flores. Sa Sir St. John, good morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Sir St. John, kumusta ang imuhang kabuntagon or kumusta magkakaroon after nga nag-viral ka og taman o nakabaton kag bash sa mga imong supporters or bisit pagdili nimo supporters?
1: Na-judge ako ang kakulba karon kay siyempre napakot din sa isla pero naanad naman ko dayon. Moto nga okay na.
0: Mm-mm. Sir, unsa ba ang pwede ba nimo masaysay kini bitaw nga before nahitabo nga nag-viral ka nga mianha ka diya sa Siargao, sir?
1: Pag diri sa Siargao, pag human sa kuang klase kay siyempre wala mo kay mahimo diri sa Pagadian din. Content creator ta so siyempre kinahanglan ta magbuhat sa video.
0: Mm-mm.
1: Then, at mauto siya, katong time nga nana ko diri sa Siargao, pag-abot kita ko diri, wala na ko lang gibuhat, kundi maglaag-laag, magparty-party, kaya siyempre, mamaya itong kianip niya.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, katong siya nga time, second day na ito na ko diri sa Siargao, dayon, mauto nga, siguro mga ikaupat na ito siya nga spot nga mong nagtuan, dayon, dili ko diyan nga nakaduulang mga lalanan diri sa Siargao, so mauto nga. Surfing area to siya sa Pasipiko.
0: Mm-hmm.
1: Sa Pasipiko. Dahil pag humana to sa Pasipiko, mga nagbayad ko 500 sa katong surfing o sa katong itatawagan ng coach, instructor. Yan, nagbayad ko 500 sa videographer. Yan, pagawas, kidnako ato sa katong Pasipiko sa dagat, sa surfing area, nakita na ko si ma'am. So, wala ko lang nabuhat. Ano ko sa mong kaugalingan niya? Wala ko lang gibuhat diri kundi mag-vlog lang sa moto nga. I-try na ko ka-approach si ma'am. Dahil wala ko nag-expect ngayon. Ato ang senaryo nga mahitabo. So, ilabay na po na ako. Then, ipangutanan ako siya. Ipangutanan na siya, are you okay, ma'am? I said, yeah, I'm okay. But can you please put it in that one to the scenario din? So, simple, ginto kayo mag-expect na mag-viral itong ato ang senaryo, di ba?
0: Okay.
1: Sumoto
0: sir,
1: siya.
0: Okay. Sir, another question pangutanan ako is, aware ba ka nga wala pa punabot sa imuhang una-una nga kung i-upload ni mo ni nga video nga katong gibadlong ka sa kining usa ka foreigner kay maulanon gigag mga pagsaway?
1: Ay, wala jud ko nag-expect ana sir kay pag-upload na ko na nga video, click na ko sir kay wala na ko time nga mag, siyempre wala sa isla, wala na ko time nga mag-edit ko sa mga video kay siyempre nagbayad di ako hotel per night, nagbayad ko motor per night. So kung unsay ma-upload na ako, mauna na ma-upload na ako kaya wala na ako yung time mong edit diri sa Islamang good.
0: Mm-hmm. Sir, before ka nag-viral, anang isa ni mo ka-content, kining content nga gatong gi-badlong ka sa foreigner, doon na po yung mga nanggawas nga video nga naghihapon diri sa kining isla kakaroon, nga gatong nga nangayo kag mga pagkaon. Unsay imong reaction na sir, nga daghan ang mga tao nga gisaway kag taman, doon na kay pagkadamak, dayon unsa imuhang kining gibuhat diri sa Pagadian, is gidala nimo diha sa Siargao, nga wala ka na niedaan kung pwede ba diha sa lugar, sir? Unsa imuhang kining reaksyon ni Ana?
1: Kuwan mo ko, sir. Sama sa kuwang gipo sa social media, syempre, that content is inspired by Boss LB. So, wala po ko nag-expect nga, katong mga content niya is bawal sa ilang culture diri sa Siargao. Dayon ako kanang ginatubent ako kung kaugalingon niya. Dalon ako ang halal niya Pagadian. Pero on the spot, nungod ako mga content, sir, on the spot. But actually, katong mga tao, katong mga kabayi is roommates na ito na ako. Kauban na doon ako sa hotel. Kauban na doon na ito doon. Walay lang yung catch up sa kung huna-huna ba nga Pagadian. Kasi siyempre, 1 year na ako nag-stay sa Pagadian. So, mauto nga. Kung ato akong naingon.
0: Mm-mm.
1: But actually, yun mauto nga, na-kuan ako sa kong kaugalingon, na nadungog na ako sa kuang mga ka-travelers nga, in PA sila, no, permanent address. So, mauto nga. Yun ato na dahil akong ginaingon sa kung may mga utana sa kuha, kaya para wala ko niya lugar nga madala bitaw nga madalahi sa kuha mga saipanan.
0: Mm-mm. So sir, pwede mga utana, taga-asag yung ka? Dari sa mga del Sur?
1: Ako, taga-kuhan yung ko, taga-gipos yung ko, bagong oroketa, gipos sa mga del Sur.
0: Okay. So, karon sir, no, kay magsunod-sunod naman gundi ang imong pag-viral, gikan atong bulan, paghaman katong sa Minteryo, dayo nabutang pa sa LTO, din hantod, karon ikaupat, mauning diri sa Siargao na ka, sir. Sir, unsa imuhang nakatunan, imuhang lesson nga nakuha, sir, gikan sa mga napuno kag mga pagsaway?
1: So, akong lesson nga nakatunan sa iyo na nang pamaagi, ito, no, kay kanang kana bitong magbag-o na mag actually gabag-o naman jud ko pero lahi magudpud siya nga scenario bito pero dili gid malikayan ba nga makabuhat gyapon ta og mga kasaypanan. So sama sa kong gibuhat nga sama sa kong gingon nga magbag-o na ko so magbag-o na ko content actually vlog ato ang pangita pero kinahanglan nato ibutang sa atong alipatakan nga dili ta na natong gibuhat is good impact sa mga tao.
0: Mm-mm. So sir, ang atoang LGU diha sa Siargao, pinaagi ni Councilor Kercho, ang chairman sa Committee on Peace and Order, Public and Safety and Accountability, nagpagawas og official statement, murag nabasa na nimo sir, gipatawag na ba ka sir sa ilaha para ma-settle nimo ning mapagawas po nimo or may ilahang imuhang mapabati ang ila imuhang side ngadto sa ilaha?
1: Actually, na ako ikuha na po ko interview karon sa Siargao, mga 7 yata to or 8 p.m. today.
0: Mm-mm.
1: So, mauna lang po to akong gihulat karon kung unsay ilahang iingon sa kuha or i-advise sa kuha. So, mauna to akong gihulat karon.
0: Oh, okay. So, sir, sa imuhang kining life kay basin pa og napuno kag bash, pero lagi kay content creator man ka, nakita maguna ko sa imuha is basin pa og napuno ka og mga bashing, wala ka nagpa-apektar niini, gumigan kay sa imuha lagi kaingon nga usa man ka vlogger at the same time gusto lang nimo mahatag kalingawan. Unsa ang imuhang mahatag nga assurance ngadto sa publiko nga unsa man ipadayon pabaghapon nimo ning content nga mangayo og mga pagkaon then pagkahuman magbuhat og mga maka-viral paghihapon nimo sir nga makahatag og kasakit sa ulo sa uban nimo nga mga viewers?
1: Ako yung mahatag na assurance ako mga viewers is naghimo na ako og mga content nga ika-inspired sa mga manglang taway o kanabi itong nasa makatunan sa akong mga video. But actually, itong kaninga mga video is gagasto mangin ko aninga, gagasto mangin ng spend mangin ko kwarta ng education. So, ako ang gikuan nga ihumano na lang nako ning mga video dahil na ko mga bag-o nga video karon nga gihimo nga ma-inspire ang mga manglantaw but asad sa mga bashers anad na kay kuan sa ako ang trabaho man gud ning sulod ko ang vlog medyo anad na kay ko ba kay syempre dili ta kay kasarat na vlog so pagahiay na lang kita kasing-kasing dito ka na lang gyud
0: sakto gyud sir kami ni giingon ang vlogger yung magod ka ng mga panahon na mura o kining mga artista, kinahanglan, bahalag, i-bash ka. Importante nga magpadayon ka sa imuhang tinguha.
1: Nanag yun. Oo.
0: Muna yung sir. Sir, pwede mong utana, wala ba ka na ni-action o nag-gibatig ka balaka? Sir, kaya tayo mong content nga mangayo o pagkaon or kanon bitaw ng mga sobra ba sa mga tao, sir? Anyway, unsa man niya siya, sir? Sobra ra ba gid nila or gipabutang ni nimo tuyo?
1: Dili sir kanang ana na sir, ang scenario na sir, dili gid nila sobra sir. Ay asay atong coke, sobra gid siya sa Amerikana pero katong mga gipangtaon ako sa katong karinderya, content to siya sir, ako wa gitong gipalit, ako atong gibayra, ako atong sudan. Yan sama sa kong giingon, two travelers na ko to siya nga mga tawo. Kanang kita ba nang kauban ng hotel, then kauban din nato nila nangaon. Then content na sila, siyempre, wala. Pag-usapang lantaw sa mga viewers, makaingin sila nga, nangayo ko datua. Pero in reality, kauban nga ito nangaon, kauban ng hotel, ano ba, hiligid nga ka ng, siyempre, naman wala ka, punta kayo, makasakit at din, sakit at umaangkon, iniguli na ito, di ba?
0: Sakto yun, sir.
1: So, ibayaran din ako ito siya.
0: Okay. Okay, sir. Ang imuha na lang pagpangayog dispensa, tagaan ta kahigayunan, sir, nga makapangayo o pasaylo sa imuhang mga followers. Okay. Sa ato mga sokin ni Kuminadres Pagidan City, labi na nga, subong palandungo, no, gumigan kay sa imuhang mga post kagabi, daghag mo message sa imuha, kay gusto kang sumbagon, nasuko kay sila sa imuha, kay murang nakahatag kag kaulawan, Dres Pagidan, sir. At the same time, sir, basendo na kay mensahe ni Mayor Sammy, kay kaniyator ba, napatawag ra ba kang Mayor Sammy, gumigan sa imong content, go ahead, sir.
1: Kuan lang, para sa kuan lang, gusto lang po kumangayo pa sa ispinsa sa ako ang sa ako ang mga content kay labi na nadala na ako ang lugar nga Pagadian kung iin ako nagstay for 1 year kung ako nag-eskila. So, gusto lang ako mga ayo o pasaylo labi na sa ako mga kailada na siyempre manggod kay na imun yun ako diligid sa likayan nga maingon ako ang Pagadian nga taga-Pagadian ko din damay-damay na mga content creator po, anana, gayon na nag-post na nadala pa na ng katibukan sa Pagadian o Zamboanga del Sur.
0: Mm-hmm.
1: So, gusto lang ko mangayo pasaylo sa akong nabuhat. Actually, nangayo na ko pasaylo pero gusto na ko balikon o pangayo pasaylo na dili na ako utrohon kung unsa ko ang nabuhat karon.
0: Mm-hmm. So, yung mga kauban nga content creators, sir, Dres Pagadian City, nga doon na po'y uban nga kaniadto, inyong muhang kauban, imong higala, pero karon kay murag talikda na ka, at the same time, usap po sila sa ningbash sa imuha, unsa imong mensahe?
1: Sa kato mga kailan ako nga nang bash ako, I hope, siguro makasabot rapod sila kung nanong nabuhat na ko ito, kaya siyempre, kuan biya ka na content creator po sila.
0: Mm-mm.
1: So, tanan bitaw, buhaton to earn money on social media or followers kung unsa man views. So, I guess makasabot na po sila sa kuang side.
0: Okay. So, lastly na ako pautana sa imo, sir. Pila ka porsyento nga makakita ang imong mga viewers o imong mga followers nga after ani nga nag-viral ka is mausab na ang content nimo nga makapa-inspired na sa tuang mga katawhan labi na sa mga kabataonan nga usa sa mga naglantaw po sa imong vlogs.
1: Tagaan ako sila og 101% assurance nga after ani nga viral video makakita na sila og kabag-uhan ug makakita na sila og inspiration sa kuang mga bagong content nga i-release.
0: Okay. Sir St. John Flores, salamat kay sa time o sa mong oras, sir, nga gigahin diri sa Radyo Bagding sa BLFM, sir.
1: Salamat po kayo, sir. Salamat.
0: Okay, salamat kayo. Mato kapag nagkabalkada sa si St. John Flores, ang viral vlogger diri sa atuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Radyo Bagding! Sir, salamat kayo.

0: Alas 6:49 na itong oras, kabag ni Kabalkadas, mauto ang vlogger, no, nga si St. John Flores, diri sa Zamboanga del Sur, so, taga Bagong Rokita Gipos ang sa St. John, no? Nga 1 year matod pa siya nga nagstay diri sa Pagadian City. Moto nga nangayon siya og dispensa pasaylo sa iyang mga followers. Ayon man sa magkatawang sa Pagadian, human nga nadalahig lagi gumikan sa iyang content kabagtig kabalkadas. No nga gi sita in town siya og matawag taga foreigner gumikan atong empty can, no, sa soft drinks nga iyang gipangayo din yung gilabay kabagtig kabalkadas. Uban pa nga mga nag-viral niya nga video nga kunyong kahinumduman lagi gipatawag na ni siya kaniadto sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian gumikan sa content ni ini nga nagtuo ang kadaghanan nga nakabato na in town ni siya og kining nakakat-o na ba sa iyang mga sayop nga nabuhat, pero lagi mo nagingon tao ra mangunta, no, tao ra takabag ti kabalkadas nga masayop mo na nga usahay digyod malikayan nga dunay gi mga kasaypanan nga mabuhat, pero at least ba, no, nga the more ka nga masayop, the more ni mo na siya himuon nga imuha nga mga lessons nga nakat-on kabag di kabalkadas, no, makat-on na makakat-on ta kani ana aron nga di na ka ma-aware na ka di na o di na ka mubuhat pa o walain pa nga mga content, no, nga dili maka pananaw sa uban isa dili maayo. So muni giingon tinuod tong giingon ni St. John Flores nga as a vlogger pagahiay na lang yung kasing-kasing diring napita kay kung ugaling lagi pod, no, di na ay na lang mo pag content creator kung ugaling usa ka bash pa lamang sa kita na kaayo mo, di ba? May normal ra gina ang basin kinsa karong mga panahuna is dali kayo mo bash, no? Ulti mo ra bitog mga perfect sa kanunay o mag perfect lang ka ugalingon. Anyway, mo ni giingon ha nga every mistake do na gayoy mga pagtulunan nga makaton. So hopefully nga sa St. John, no, okay, matud pa niya nga after aning nag-viral niya nga kining post, no, nga iya nga content kay 101% matud pa nga aduna nay kabag-uhan sa iya nga mga content. So tuning panghinauton nga mausab ang iyang content basin og maparihan na ni siya ni Julius. Diba? To iyang partner nga si Julius nga si Julius karon kay gidayeg na sa mga tawo kay ang iyang content kay katunang gitabangan niya tong nagbuhat og balay. Nagpalit og mga iyang ipalitan og mga unsaman mga kining gamit sa panimalay tong iyang gitabangan niya gibuhatan niya og balay tong isa ka tawo dira sa may rotunda. So inana ba? Ay bitaw ang content kay makapa-inspired, no? Kay ang content man gud once content creator ka, manigingon nga dapat inspiring. Pero lagi pod kung inspiring ra man gud ang imuhang video, no, puro inspiring usahay dili kayo mo trending. So unlike aning ingon aning nga mga gibuhat, trending kay kanunay, kay i-bash man ka, the more ang bash, the more money. Dali man ka pila. Paldo ni St. John kay gibash og taman, pagka nindakuha o gagining income, di ba? So, nagiingon nga, muna yung usahay po, nauban nga mga content creator, kay gusto nga magpabash, di ba? Ganibitaw, magbuhat o mga content nga dili maayo, karon nga mapuno sila o bashing, kay dito, mag-million na dayon ang ilang mga views, sila mo'y makasapi o taman. Yaka mong mga nag-sige o shared post di ana, nag-yaw-yaw o taman, mura na mong nangugat sa kasuko, wala ra gihapon, wala mo yung na-income kontra sa iyahang inyong ikasukan nga nakakuha og kwarta, naka-earned og income sa video nga inyohang ikasukan og taman, di ba? So muna kabagtig kabalkadas, muna nga hala sige. Hinaot pa unta, no, nga aduna na nakatunan sa St. John sa iyahang mga sayop aron usab nga sa sunod is dili na ni siya ulanon og mga pagsaway, no? Kay ang mga uban yung mga content creator sa iyahang post sa katong ingon nga lesson learned na niya na sige lang ingon nga sige lang kag ingon nga lesson learned wa nyo wa gyapon ka nag-usab, di ba? So si Jan manginaot mi sa Radyo Bagbig sa BLFM nga kuno sa man imong mga sayop nga nabuhat karon nimuha ni siya nga mahimong matul-ed ba, no? Mausab nimo ang imong mga content naragyapon ni imong content kuno sa man pero ay na nang mga content nga makahatag o kuat dili maayong talan-awon or imahe, no, sa uban labi na sa kalugar kabagtig kabalkadas, no. So anyway, wala ko igong oras. Salamat kasi yung pagpaminaw, salamat kayo sa time, sa oras, si ato ang na-interview nga sa St. John. Kay busy pa punto siya. Tuloy-tuloy na to iyang mga interviews karon. Nagiingon nga kung wala siya ng labay o gakuan bitaw kining empty can, dili ni siya ma-interview, kunin ni tan o gamit niya aron interviewon. Sa Pagadian City lang, pila ka radio station ang iyang mag-interview karon. Kita lay na una. Bless ra kaita kay kita na una diri na pita. So anyway, wala kayo oras. Salamat kasi pagpaminaw kabag ni Gabalganda sa hangtod na lamang sa ugma pong adlawa diri sa Tuntulumanon na ang bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting de Siete Flores FM, maing buntag ganinyong tanan, alasay si Quintay isingko sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Si Ma'am Annabel, nagduwebe isiha.
3: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mao may ingon nila. Morigin na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos day ko.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbuban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ni Dios sa
10: Target Line
11: Product Package, usa ka bottle sa
10: Target Line
11: Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 on top sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan dang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon ng Martes, Pizza 26 sa bulan, sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita, alas 7. Live kita karon, mabati sa duha ka mga sibihan ni Laoms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3, Ball FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usap sa Radio Bagting News official Facebook page o sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, posibleng epekto sa El Nino ang ngayang pangandaman sigon pa sa OECD.
3: Kapin na 3.69 million settlement gipahigayon sa Dole 9 alas 88 katrabahante pinaagi sa Sena program.
1: Pagadian City nakadawat og Excellence in Infrastructure Governance Award gikan sa DILG.
3: Sa uluhan sa balitang regional, asawa na nawagan og tabang kalabot sa pagkidnap sa iyang bana sa Cebu.
1: Lalaki patay human gipusil gawa sa KTV bar sa Tagum City.
3: Sa mga balita sa kauluhan, na pagbutang kang Senador Francis Tolentino isip bagong miyembro sa Dole, palipayong gidawat sa Union of Congress sa Pilipinas.
1: Pilipinas ug UAE nagtinabangay kon magtinabangay aron palapdan ang healthcare coverage para sa mga OFW.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, video sa 33 ka oras nga tensyonadong pag-atubangay sa Coast Guard sa Taiwan batok sa China gipagawas sa Coast Guard.
1: Shenzhou 23 spaceship sa China malampusong napalupad.
3: Sa balitang negosyo, fish unloading sa nasudnong fish ports mikunhod sa bulan sa Abril.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Krisha May Taharos, first gold medalist sa palarong pambansa 2026 sa athletics.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 51 ka bag-ong kaso sa HIV matag-adlaw ang natala sa Pilipinas sigon sa Department of Health.
1: Samtang sa nasayod ka ba, corner? Nasayod ka ba? Kung unsa ang pinakamahal na cellphone?
3: Samtang sa balitang showbiz, Rico Blanco, andam gyapon mangitag karelasyon.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Pagka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI na himutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team. Jaro Andres Libarnes Hernes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Martin, Martin.
1: Huwag karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o gabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal.
1: Gibutiag karon ni OCD 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes nga nakikutay na ang ilahang buhatan ngadto sa Department of the Interior and Local Government kon DILG Region 9 aron mahatagan og direktiba ang mga LGU sa pagpangandama sa posibleng epekto sa gilauman nga El Nino sa Zamboanga Peninsula. Matud pa ni Attorney Halanes, tinguha sa ilahang buhatan na nga karon pa lamang mangandam na daan ang mga LGU sa labi na sa hilisgutan ng pagkaon og tubig kay mao kini ang sagad problema nga masinatian sa kadaghanan panahon sa hulaw. Samtang nagpabiling dakong hagit sa ilahang opisina ang pagpasabot sa mga katawhan mahitungod sa El Nino tungod kay nagtuo ang kadaghanan nga wala nay masinatiang mga pag-ulan kon adunay taas nga init o hulaw. Sa katapusan, manghinauto na lamang si Attorney Halanes nga pagpalig-on kon sa matag LGUs ang ilang contingency plans, information drive, water conservation measures o guban pang lakang aron masiguro ang kaandam sa komunidad sa umabot ng mga bulan ilabi na nga gilaumang mulungtad pa hangtod sa tuig 2027 ang masinatiang hulaw.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, malambusong napahigayon sa Department of Labor and Employment Regional Office 9, pinagi sa Zamboanga del Sur Field Office ang amicable settlement gamukabat sa 3,694,663.37 nga nakabenepisyo sa 88 katrabahante. Personal nga gisaksihan ni DOLE 9 Regional Director Albert E. Gutib ang pag-release sa settlement amount ngadto sa mga apektadong trabahante ug ipasabot usab ang mga programa sa gobyerno alas sa displaced workers. Lagip ang job referrals pinaagi sa peso, livelihood assistance ubos sa DILIP, skills training sa TESDA o social protection benefits sama sa SSS, involuntary separation benefits. Ang settlement naglangkob sa separation pay, holiday pay o service incentive leave. Claims na resulta sa labor saving devices o redundancy measures sa usa ka lokal kon local gaming company. Nahimong posible ang maong kasabutan pinaagi sa single entry approach kon sana mechanism o mediation efforts ni CEAD Officer Engineer Sahimar Sarabi na nagtugot sa malinawan o patas ng resolusyon sa labor dispute.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakadawat ang Pagadian City og Pasidungog isip usa sa mga local government units nga dunay maayong performance sa infrastructure governance pinaagi sa Subay Bayani Awards 2025 gikan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Nailaandak bayan gumikan sa outstanding performance ni ini sa pagpatuman sa mga proyekto o programa nga nakatabang sa pagpalambo sa resilient communities o paghatag og mas maayong public service alang sa katawhan. Nagpakita usab kini sa padayon nga pag-asenso sa Pagadian City ilawom sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico pinagi sa hiniusang paningkamot sa lokal nga panggamhanan og suporta sa mga pagadianon alang sa ligon nga infrastruktura o padayon nga kalambuan sa syudad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin.

0: Gibotyag ni singer and actor Rico Blanco nga bukas gyapon siya sa posibilidad sa pagminyo og paghigugma kung adunay babaeng andam mo dawat kaniya. Sa ka-interview, giingon sa singer nga kaniadto nagtuo siya nga matigulang siyang mag-inusara apan ang usab kini human sa iyang mga naagian nga relasyon. Iyang gunusab ni Rico nga single siya karon apan wala niya gisirad-an ang iyang kasing-kasing kung makahibalag og bag-ong hinigugma. Matod pa niya kung magminyo man siya sa umaabot, gusto niya nga real love og dili tungod sa pressure o obligasyon.
1: Unya kay single pa man ni siya karon, niya single po si Dariang, maraga pwede gid kay ayon ni sila bagting win. Nangitag ka relasyon karon si Rico Blanco. Daghan po kining mga naagihan ng mga kuan ay challenges iyang kinabuhi aning mga love. Mo na kamo din ha nga kining paboton lang gyud ninyo prehas ni Rico Blanco. Mabot ra gyud ang tawo nga angay para sa inyo. Samtang sa langbahin, mga kabagting o kabalkada, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning usab sa mga naka-monitor di ay sa Radyo Bagting Mobile Application o sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM.
0: And of course, ato ang ganunay nga ipahibalo sa inyo ha, mga kabagting kabalkada, sa ang gikan sa NTC Region 9, mahitungod sa nagadagang insidente sa mga scam messages o malisyosong links nga nagapalapnag pinagi sa text messaging o online platforms. Doon na yung mga mensahe nga nagpagkaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad. Gihangi ang tanagatawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password, o sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga inyong madawat. Palihog report dayon ang bisan unsa nga halukan nga mensahe nga to sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magmadgan o mag-amping kita sa ato mga personal nga impormasyon. Mukha ng opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: Mga kato mga kabagting o kabalkada, ang pahinomdom gikan sa National Telecommunications Commission, kinaghan ra ba kayong mailad niini? Madawa, makadawat ginan sila og mga text messages. Angko na lang ginmudaan kay daghan kayong nailad yun, ana. Kadawat nga kaning nakadaog ka og 300,000, then i-click na yun ang link, then mag-kunin ka dito, mag-fill in din ka. Inig ka human, makuha na dayon imong mga personal information. I-contact lang ninyo ang NTC Region 9 na siya yung official Facebook page ang NTC. So, pwede kayo na ninyo dito i-report dayon. Kaya ron, nga ma-block na siya ng mga numbers, mga kabagting o kabalkada. Alright, good morning sa naglantaw sa itong Facebook Live karon si Dondon Tormes. Good morning, watching here sa Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Johnson Lamar. Good morning gikan sa Binuay. And of course, good morning usab ni Aljo Namukatkat. Good morning ni Warvin Tahoy, naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, si Ayan Magallanes Alvarico from Bagitan Gipo, Zamboanga del Sur. And sa mga kabagting o kabalkada nato din ha nga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM ug sa Radyo Bagting 756. Kanunay lang gid mo nga maminaw dinhi sa tuang sibihan aron ninyo ha nga madunggan ang ato ang mga balita ug impormasyon nga ihatod ngadto kaninyo. And of course, sa mga dunay mga Facebook account din ha, ayaw mo kalimot pag-follow sa ato ang Radyo Bagting News official Facebook page na ning kasamtangan na doon na 21,000 followers. Search lang na ninyo sa inyo ang Facebook account diha. Inyo ang mga silingan, pang-iingna na diha. Marat na ay official Facebook page ang Radyo Bagting News. Doon na 21,000 followers sa pagkakaroon. So, don't forget to like, share, and follow sa mga Facebook live streaming na to. Daghan ang makadungog, makakita ni ana mga kabagting o kabalkada. And of course, sa mga wala pa nagka-download sa Radyo Bagting Mobile Application, pag-download na mo. Ipangitaan lang na ninyo sa inyo ang Google Play Store. As long as na mo internet connection, na mo data connection,

0: makagamit na gyud mo ni anak mga kabagting o kabalkada. Ang kaninyong tanan ng mga naminaw, naglantaw, naminaw, garong mga orasa, daghang salamat kaninyong tanan na mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita Lasate. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alasate Imedia.
2: BBC Bagting
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka kagluwing eye. Unsa man imong sikreto?
8: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kampa ka!
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugdako sa Sandown Plus Gold.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Scared lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Palit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ako. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: sakit akong hawak diris may pilapin ako niya akong parang paan ako parang gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon wala man yun ang akong ibati nialibyo yun doon naging alibyo siya tinojo ni siya pag niya akong gigamit kugon na yun Dilfin Hitiso Perpidad Toril Davao City 66
10: Sad Kugon Herbal Capsule Basta Kugon Lawas Bas Kugon
0: Radio Magbating Ning musunod nga mga gutlo inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon
16: Pulso Pagkatawhan Pulso Pagkatawhan usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno lokal man ug nasyonal mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad ingon man usab sa atong probinsya og kini pulsuhan sa mga katawhan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan Pulso sa Katawhan Pulso sa Katawhan
17: Ingala kumustag may bundag ninyong tanan adlaw karon nga Martes Mayo 26 tuig 2026 inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din lamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian kini inyong mahigala Elmer Bagets Paganoy
18: inyo sab sa Rex Ramotin mahigalam kay guban kaninyo sa media oras nga tulumanon ang programa Pulso sa Katawhan inyo ingala kumusta ug may adlaw kanatong tanan adlaw nga Martes Pulso sa 26 sa bulan sa Mayo tuig 2026 Holiday mga higala pero at least nindot ni nga holiday ron kay
17: Nastunga-tunga
18: medyo swerte kay kung mga holiday mga higala mabutang og Biyernes pagka di malasa yung taon
17: anong kaingon katong nag-work day from home no? Katong work day
18: work from day. Home o di pagka katong upat ka adlaw nga trabaho alkansi mga higala o okay, ang holiday
17: nakatapal naman silang tagduha ka oras kada adlaw
18: ang abot sa upat ka adlaw di wala na wala kay holiday may himo mga higala kay naman sa Biyernes ang holiday so at least kani og mga adlaw holiday pizza by the city di na ay ilang oras mga ilahang natapos wala mga taas-taas po ni walo mga higala pulo ka oras okay. Kuan man tungagan magduha isa sa buntag isa sa hapon so at least hindi ko nilire kay tantong kuan taas-taas po ang ilang pahuway kay kuan naman taman naman sa Biyernes ahoy bis
17: So mas napoy uban bitaw nga ang ilang walay trabaho Miyerkules. Yung saon man kay natunong mga
18: og Miyerkules ilang walay trabaho.
17: Malas.
18: Hindi malasa.
17: Og isod man pagka ugma absent ka. Absent ko ugma kay tapal.
18: Di man na pwede mga higala. Mangan ka nga inigkon. Absent ka. Di ba pwede kay naama na pero galing na may mga sabot-sabot lang mo sa imong mga kauban.
17: Sabot-sabot na lang yun.
18: Na may mga ingon anak, good nga. Ikaw may ni duty, pre. Ako sa duty, ane, pre. Dayon, ikaw dito din. Bawi lang ko sa simana. Na may mga ingon anak, good nga. Kuat, sabot-sabot lang ba? Sige na, important din lakaw. Pero, ingon anak, mga ikaw. Sige lang ka, sige lang. Hangin ko yung kauban. Bawi-bawi, good po. Adi po ma, oh.
17: Pero ang mga bisan pag holiday mo trabaho, bisan pag Domingo mo trabaho, ng mga street shippers, sa GSO, o kanang mga health personnel, mga kapulisan na to, duty ganyan sila kay agitanaw man nila nga ang ilahang paghatag og servisyos mga katawhan, way putol. So, at least nga nindot ni sa mga way trabaho, pabor ninyo sa pinasan doon ay mga trabaho, good kay kinahanglan man eh bitaw tay trabaho mangita ko ay gid magsaligan ng ayuda kay kanang ayuda maila nang eleksyon oi
18: tang speakers bahin nato puno hisgutan mga higala kining isumpay nato gahapon ba kining poverty incidence ba nadungog man tani yung programa nato gipabati nito nga pamahayag ni Mayor Samico naglambigitan ining poverty incidence kanya nahimo nga poorest province ang probinsya sa Zamboanga del Sur. So, doon na siya lakang pamaagi kung pananglitan kay fill in the blank man to. Mga higala nga siya may mudagan o pagka-gobernador. So, doon na siya ay sa ka pamaagi nga kinahanglan aron nga maluwas ning Zamboanga del Sur sa usa sa mga pobre nga mga probinsya o ikaduhang pobre nga probinsya sa Region 9 mga higala, kinahanglan og kining dugang pundo, dugang budget gikan sa national government.
17: Kailangan ko pinaka-importante kay ka nga lugar.
18: Aha.
17: Unya di ka maning kamot, hinoon pabor nis mga politiko nga pamaliton mga tao kay kwarta mga tao paliton na to na ining eleksyon. Dili lang nato sila tagaag trabaho kay og na itay trabaho, maglisod tagpalit, og mapalit tayo, dako na kayo gasto. No, naman yung mga politiko.
18: Dili na makontrol.
17: O di na makontrol nila. Naman yung mga politiko nga ang huna-huna, inanarag yun. Kwarta lang yun ang ilang basihan sa eleksyon. Munang doon ay mga nindot nga trabaho para sa mga katawan, dili nila ihatag kay di naman nila mapalit. Sila maning kamot nga makabangon ang mga katawan.
18: Sa uban yung politiko, pero lahi si lahi kang mayor sa Miko. Lahi ang iyahang mga panglantaw, mga higala. Ang iyahang panglantaw, kinahanglan, buuan o daghan nga programa, daghan nga dakong pundo, dakong budget. Unya, usa sa mga pamaagi diha mga higala, kinahanglan nga posible gali, matod pa daw nga mamahimo na nga upat ka distrito ang probinsya sa Zamboanga del Sur.
17: Ini siya ngayon kay ingon man tang upat. Basihan lang gud ang Zamboanga Sibugay. Kana Zamboanga Sibugay, muna ikatulong nga district sa Zamboanga del Sur. Paglain nila, automatic nga balon po nilang kuyog ang ilang congressman. So, nasa congressman isa. Sa Zamboanga del Sur, duha, kay duha man ka district. Ang pagka-bright sa mga tao dito, kay isa ka distrito, giduha nila, gibahin nila og duha, para mahimo ang duha ang congressman nila. Karon duha na ilang congressman, so, ang Zamboanga del Sur, nagpabilin gihapon nga duha. Si Mayor Sami ko pa, ang ayan dyan ni nga
18: mahimong upat.
17: Kay duha sa first district, duha po sa second district, mahimong upat. Unya, Napoylon district ang Pagadian City. So maparihan na ta sa uban ng mga malambuon nga highly urbanized nga daghag kwarta gikan sa national government nga gibuhi pinagi sa mga mihuras, project, uban pa.
18: Okay, dili man kay, butang ito kongresista mga hangala. Dili man ka makabuot og pwede mo, ni distrito. Di man ka pwede nga, ang imong project, ibutang ni mo sila yung distrito.
17: Pwede na. Pangitaan mga sa inyong mga katawan, anong nahatag mga dito, sobra-sobra na ganyan ito, adito nga naglisod pa mga ganita, usa sa mga poorest province ang Zamboanga del Sur.
18: So, muna yung sa kapamaagi mga higala kung palaran, okay, fill in the blank man to. Nga siya may mudaga gobernador, karong umaabot nga eleksyon, dere mismo sa probinsya Zamboanga del Sur. Inahanglan og dugang pundo, usa sa mga pamaagi mga higala, bahin-bahinon ang second district, duha ka distrito sa Zamboanga del Sur, himuon og upat. So dako-dako nga mga kwarta ang kining mabubo mga higala, mabubo dere sa probinsya unya sa iyang dugang isgutanan pod, pabati na to kagahapon. Kinahanglan og dugang ang inbitar og mga factory manufacturer dere mismo sa probinsya mga higala aron usab ang tao makatrabaho.
17: Sa mga mayor, gusto sila nga si Mayor Samico mamahimong gobernador kay kung mag-gobernur na si Mayor Samico, maningkamot man siya para makabangon ang katong mga munisipyo nga naglisod. Ang mga trabaho dito, daghana. So, maglisod ang munisipyo. Wala ikahatag nga trabaho. So, pag naana si Mayor Samico na mahimo nga gobernador, umaunay gusto sa mga katawan, mga mayor may nag-istoryaan na. Mugani na nga, giingnan si Mayor Samico nga, Mayor, ikaw lang sa ilista na mo nga gobernador. Kay, wa pa mata kita og angayan yun. Kay, nakita ang mangod nila nga ang kalambuan sa Pagadian manindot na laliman ka og top number 20 nga pinakar dato nga syudad ang Pagadian kun maghisgot ta og income ngano mang dakog income gumikan kay daghang mga trabahante daghang mga negosyante nga naa sa Pagadian
18: og maghisgot ta kato mga higala sa usa sa mga dato nga syudad maghisgot pod ta og record sa poverty incidence Manigala, naara sa normal average ang Pagadian, Manigala, isgot ang poverty incidence. Kaya, base sa gipagawa sa PSA, Manigala, sa poverty statistics, ang pagadian na sa 22.22%. Ika 17 mga higala nga syudad nga pinakaubos nga poverty incidence dire mismo sa Islas Mindanao.
17: Taas ilahang poverty incident kay wa man sila ikahatag trabaho. Sa Pagadian City, nanubra kay gani. Kada bulan na jobs fair. Katong Mayo uno na jobs fair. So, otro na po nga jobs fair. Mubalik na sa andan, June 10, na na po jobs fair na. O matunong ng Sabado, atras nila o Birnes. Daghang trabaho ang gikinahanglan sa mga katawhan. Gani, ang uban nga mga taga-musipyo, naanas Pagadian nga apply. Kaya nila nga na daghan trabaho. Hindi ka mamilig trabaho. Pag importante diyan ang trabaho, pag wala kay trabaho, usa na ka mangitag aha pa din mas nindot og dako og sweldo.
18: So mo na siya mga higala mo na nga karong panahon na medyo daghang tao sa Pagadian nabuhi tanan mga higala. Mo na nagkaroon nga nagkadaghan na po mga negosyante sama ini mga sidewalk vendors.
17: Maligya ka na sila o walay mo palit? Maligya ka na sila walay halin?
18: Unya, iwas alang na maligya ka na sila gawin tao?
17: Nagkadaghan po ang tao sa pagkadaan. Kaya sabi na, ang Robinson, naana, unya, naana po'y kaming kanang gaisano. Gani ang Robinson, nagsige man siya og daghan ng nanida sa sulod. Sa una, doon naman to'y uban nga mga wall nga sirado. Tarong daghan na kayo. Kung makita ni mo, nagkadako ang kanang mga trabahante nga gikinahanglan sa Robinson. Unya, kanang Robinson nagbayad og buhes. Kana pong naninda diha, nagbayad po nagbuhes kay naman po sila'y dagko ng income. Mamaligya ka na nasa sidewalk o pagkaon o wapay mamalit. Tanawa ron. Daghan ng mga sidewalk vendor ni daghan pero nagka-problema po lagi.
18: Inoon mga higala, kiningunan eh. Normal man yun eh.
17: Bisag-asa nga dagkong sidat.
18: Naay problema ba? So, og naay problema, naay solusyon.
17: Naay solusyon.
18: So, ang solusyon mga higala, paminaw na to pagpasabot. Pagadian City Mayor sa aming kong update sa mga sidewalk vendors dire mismo sa Pagadian.
19: Osay, kumusta itong update sa Conair? Is that vendors, nabalik na sila sa...
20: Wala pa kay na problema tas Pagadian kay nahurot hotan o mga tent rin kamay na kaayo na pipila dire lima na pulo na unong na di magsilpi kay daghan kayong ibalinay na to. So nagpa-order pa ta sa Manila unta pero so na ulam kanos apa maabot no na man sa Manila dugay ba ikarga mo pa kanos apa is susto kaya mas kabulan pa maabot kagaya na sila manguha mag Monday man ang isaad Monday ko na din to kay paandam lang Monday makuha to maabot na mga tenter eh kinsay maawardan isyuan na to og tent pero yan itong bayaran na tanatahan niya balik para mauli no. Ang ita lang kung kitsa yung financier nga musugot nga. Unta-data lang sa'yo. Bahala mong financier sa kamay. Basta siya nalay bayaran. Pwede mo na pwede sa city kung sa ako mo na muna. Di ba ito pwede na unta-data rin sa liya. Huwag mo ito inanang scheme. Private na lang pautang. Bahala na kung patungan niya 300 pesos, 400 pa isa kante. Basta dito siya nalay mo. Siya nalay mo bayad. Siya nalay mo palit. Siya nalay mo pautang na lang. Ano ba? Kaya walay tent. Paglisot pa siya nagpuli. So, basta ha, ang kanang naadyan sa bully part, ako ulit pa yung just in case, wala inyong ngala na lista, to, di mo kasulod na ng area, kaya i-take over mo na siya sa itong mga team, no? I-take over siya dito, sila na yung mag-display. Ang katong wala yung pwesto, ito pahitaan, ito asa na ito ipamuntang. Napay lugar, katong nawala sa lista, nakawang ito pangbalik, kitsa yung mga vendors. Pero katong mga bago pa nga vendors, mga isa kong pasensya niya, ulay-ulay lang mo kamay ha, kaya di binako makayag, sulbat na nan eh. Inahinay lang, unahon sa namo ang katong mga vendors kit nga daan nga, nasa mo listahan. Natulog ang kaset ang gahatag listahan ko itong. Kitsi na ato sa listahan mo tayo na okay na ang wala sa iha, wala sa iha, wala sa iha. Amot na nga nun, wala sa iha malista, tulog ka mo galista, wala ka malista. Umunay akong problema, siguro bago uban, nga nung wala mamalista. Or, basig pagtuyok-tuyok na, timingan dyan pa nga, may ulang pa, usahay mo ganyan, namuling ang mga vendors, huwag mo ganyan sila, sila ramay tag-iya, sila may buot. Usahay mo, pahuway sa, nag-uma ba ron, balik na po, usahay niya, wa, may tunong paglista, di wala sila. So sige lang, may bawaan mo na muna kitsagiridaan ng mga vendors. Amo na matrace na muna. May investigate mo na to. Pero at least, una sa aning, wala natin problema. Dahil nabilin nga na yung complaint, sige, ito yung list lang. Isa-isa na muna nag-investigate kung daan na magiging nga vendors. Kung daan na nga vendors, tagaan niya po ng pwesto dito. Pero ang mga bagong, mga pasensya, maulahikit mo itong mga bagong. Okay. Unahon sa ako itong karaan nga vendors, kay mama ito'y atong saara na ibalin sila. Para once and for all, mahangyo lang yun ko sa tanan itong katawahan na. And I hope yung kasabot mo na yung ordinansa din sa peace and order, gikan sa DLG, na lang nga, clear the street, clear the sidewalk, clear the alleys.
19: Klaro na.
20: Oh, so klaro mo yun ang order nga ipaklear. So, siguro, na yung mga vendors, masuko na po, pero ako, ang hinaot na kung musabot mo, ayaw mo kag-goal kay ang i-concentrate mo sa DLG is kanyang yung kanyang sentro nga dapat sa siyudad, no? So, kung palalit, huwag mo maapin sa listan, hindi na ganoon din pwede. Pwede, dito lang mo dapat sa tuburan, panong stiguma, dito na mo malinda. Or, dito sa, gikan sa balintawag, panong nasa Buena Vista, dito na lang po mo. Or, gikan sa ibabaw sa daon, but maybe bugo siguro, bugo, pasaka dito. Dito na lang mo magbaligya. Okay. Ang ato na mong proteksyon may ang order is more on city. Mabot mo ko inspector dito, kalalis. Kaya magdagan kay sa ito, window na sa kilid. Bidyohan lang mo ko nila. Magdagan sa kilid, bidyohan lang. Bidyohan rin, bidyohan. Awa na. I-report na ko. Ang sabi may, ang sabi, kaso pa, may kagri, magkagwa. Ang sabi, magkagwa, ano, ano, video. Nagkagisit kayo ko kalalis, di ko kalalis. So, in-out ka mo, sabot mo ha, sabtalan ko ninyo. Mahinay-inay lang ito, masulba talaga yung madugay tanan. Or if not, nakakita pa kung mga private sector din ng ilang lote, di pagamit ito, naman nila ito, abangan ito lang, masulot. Mag-negosyo na magtarong, magbayad tagtarong o buhis, magbayad tagtarong o rental para naagita sulot sa yuta. Basta na lang ito sulot sa private lot, wala may mahimo ang city, di mo hilagtan. Okay? Ang di lang gusto sa city, kung naamo sa sidewalk, naamo sa dalan, kaya nadilita pwede. Kaya ang dalan, kibuhat na to para agyan man sa sakyanan. Ang sidewalk, walk na bito na gingon, kibuhat na to, binilyon. Kada isa ka corner, square-square na yung kada isa corner, 2 million na kapit, 2 million, 8 million na isa ka ana. Kaya sidewalk with drainage mo na sila. Then ay planters, na iwan, na pedestal para sa provision sa suga, nadaghan mo na siya. So, ako lang, dili ta naggasto 8 million para sa isa ka sidewalk sa square na 8 million niya. Di na pwede ma-walkan, no? Di na pwede ma-walk, ma-walk. Di pwede malakwan kay ibarabarahan sa state vendor. So, maluoy madyugan niyo, tinarong mo na inyong negosyo, pero mahita kita lote nga atong abangan diha ta maninda. Dili na pwede ng kasada or mga sidewalk. Kaya anak mo dyan, kaya kung pwede, dito lang tao manggawas, ano dyan magkusunod sa merkado, magkwisto, ano, dali magkusunod, ay binti sulod, asa nga, na pwede naman is dalan, binabagay ta, kasi dalan na mas dagang tao, dito ka.
19: Prosikwista.
20: O, di ba? So, dili, kung kaingon po nga, tungod mo kay kong galing pwisto, kaya abang naman, di makakilang ng bayan, una, huwag abang, natanata naman ang kaadadlaw, tapos sa bulan na maligya ka, usap pa makamayin ng abang. Pero, o sa may kayong ko, ako ba, ayun po tayo naminta ha, kita. O, no, maminta ha, ta kay, ato mo kita sa Duplins Kasada. O.
19: Una, kid.
20: Hindi. Mauna, dyan kagahalinan. O, niya, kasi na tao mo, bali na po, ito dito. Kasi na tao, bali na po dito. So, alkan, sige, ang naipwisto, kaya hindi siya kabalin-balin. Magulat, ang dyan kagahalinan sa yung dole mo.
17: Ni mo no, dili kay gipasagdahan ni Mayor Sammy ko kanang mga sidewalks na ay solusyon ana. Pero mao lagi na giingon nga ang katong mga karaan nga sidewalks nga nalista na
18: sidewalk vendors
17: priority to sila. Kay na magway uban nga uy la daghan lagi naninda dio daghangalin. Maninda pud ka ta no. Madasig man gud ang tao kung maninda og naay daghangalin. So karon priority tong karaan nga naninda i-plaster niya sa boulevard. Unya kanang butangan na yun na police station niya kay problema ning mga batan-on ugway police magkiat mangu dito, mag-away-away. So, mm-hmm. mawala po ang halin sa mga katawan. Mm-hmm. So, muna ay plano nga gihimo ni Mayor Samico.
18: So, nindot ni siya mga higala kay i-arrange sa Diaz May Boulevard ang mga sidewalk vendors kay nakita ang guna to mga higala, pinagis pag-improve sa syudad. Tapos ni mga ingunan ng mga negosyo. Inoon, nindot man po ni, eh may na lang ba magkatabang-tabang ginagmay mga higala katong dili kay ka-afford o ka na bito makapital kag dinagko makapital ka o kag 100,000
17: inutang na magunang uban na
18: kana siya mga higala nakikapital 2,000-3,000 na okay 5-6
17: pagani
18: yun na utang pag-inuban tungtong
17: naman mo bitaw naiuban nga dito sa musipyo na nas pagani vendors
18: nakita mo nila mga higala na mas mo income pa sila
17: makuhigid
18: sila ngunan niya pamaagi mga higala sa matag-musipyo ug panalitan ng dayon tong fill in the blank.
17: So, mayor si Mayor Samico, mangita man si pamaagi. So, magkahal po ang mga katawahan sa mga musipyo kay mulambo man siya. Dito na ang mga katawahan, di na patos laing lugar, dito na sila.
18: Kani mga higalay, pahilo na ang mga sidewalk vendors, may mga listahan ng ipang tanaw, plaster na po ito din sa Bolivar. Plaster ang uban, plaster pa. Wala, at least din dot, no? Kaya, sa Himanggo, din yun na niya negosyo. Ang ubang mga dagko nga mga kapital, mga higa, dagko nga mga negosyante. Huwag mubayad kag buhis, mahal man. Mga abang ka, mahal po. So, na'y bagong pamagi. So, himo or ka og cart, na kay tao nga suhulan lang nimo para mamaligya, ana. So, so, nahimo mga higala nga kompetensya atong walang-wala yun. Nahimo mga higala nga pamintaha sa uban nga mga negosyante. So, dili po sa iyo. Mga higala nga ganaanin po din mo hanga pamaasin sa negosyo. Niya, dako kay ka nga mataan ka ba? Tapos ka ba? Naka-afford ka o mga ng mga pwesto pero para makasave-save lang yung ka yun ay mong pamaagi so pamintaha po sa uba
17: so at least nga sulbar-sulbaro na so sinabta na lang katong mga gihimo nga plano ni Mayor Samico naghan mang mga tao dahil mula dito labi na ang lagan dito mga kalingawan hayag na kayo dito so ang mga katawan nindot na musuroy dito kaya ang hangin presko so ana lang siya unya ang security measures niya sa Boulevard tarungod pod na apoy magbantay na dito so at least nga mahanay na dot nga plano ni Mayor Samico nga wala niya pasagde ang mga gagmay negosyante sama sa mga sidewalk vendors.
18: Kaling oras ang panahon ang tadugma sa mantatang sa mga istasyon. Kaya nyo yung talas kahanginan.
17: Kaya sa'yo po, Pagkits Maghanay.
18: Kaya sa'yo sa Rex Roden, naging salamat sa pagpaminaw. May adlaw ka na itong tanan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagpis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Radyo Bagting.